0: natin na yung unan natin ay tumerno sa akin.
1: Akala ko dala mo nga yung unan eh.
0: Pakita mo sa kanila.
1: Ayun, no?
0: Oh.
1: Nakulay po ng ano.
0: Hindi po totoo. Hindi po totoo yan. Nagkataon lang. Oh.
1: Umaasenso na tayo.
0: Umaasenso na tayo. Tumeterno sa atin yung muebles natin.
2: Hawakan okay. Mo na lang para ano. Parang ano.
1: Para pwedeng matulog na.
2: Hindi, stress ano. Pag anong tawag doon yung stress ball. Stress para ball. Pag tinatanong.
0: Pag tinatanong na ni Corina. Yan ang ginagawa sa litrato para matakpan ang tiyan.
1: Kailangan po yan.
0: Okay. Para pag-usapan ang mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa memo ang parating walang preno. Oh, you like that?
1: Well, Caloocan
0: City, 2nd District Representative Egay Erisa, welcome to the show. Yung aming pong co-anchor dito sa Billionario Channel, Kong Egay Erisa.
3: Good Hello, morning, sir.
2: Hi, good morning, Corina Willard.
0: Ayun. Bakit parang, ano ba to, sa palagay po ba ninyo, sinasadyang kalimutan pag-usapan itong anti-dynasty bill?
2: Ang sa akin, sa tingin ko, hindi na to makakapasa. Kasi napakalayo ng version na ipinasa ng House at ng Senate. Yung sa Senate, yun ang mas makatotohanan.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung sa House, ano to, hoax. Tingin ko, hindi naman talaga to anti-political dynasty bill sapagkat kung maipapasa ito, pwedeng 10 miyembro ng pamilya sabay-sabay manungkulan.
0: Hmm?
2: Yun yung...
0: Hindi ba yun nga yung ayaw natin?
2: Yun nga, ang ayaw natin. Actually, it will institutionalize political dynasties. Yung version na naipasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House of Representatives.
0: Willard.
1: Para saan pa, sir?
2: Kaya nga. Oh. Kaya nga, doon ako nagtataka. At ang pinakamasama nito, ito ay inilagay na priority legislation ng ating Pangulo. At ang author nitong hoax bill na ito ay mismong anak niya at si Speaker
0: Oo.
2: D.
0: Teka muna, so ano ang ginagawa ng minorya? Like Laila De Lima, Chel Diokno, sigurado hindi sila...
2: Nag-withdraw kami lahat. Kami, si Laila, ako, at marami pang iba na... There are 22 authors of this bill. Eh, no?
0: And so, there can only be one version?
2: And there can only be one version, of course.
0: And because they are the majority, then it goes without saying, it is their version.
2: So, nag-withdraw kami dahil sa tingin ko, sa tagal ng laban ko dyan, I've been fighting political dynasties for 40 years. It predates the Constitution in my city.
0: It predates Adam and Eve.
2: Kaya nga, sabi mo, wala akong preno. Kaya wala akong preno kasi nagmamadali na ako dahil malapit ng malapit na ako matapos sa politika dahil I'm already 65 years old.
1: Matang-bata pa, sir.
0: Oo, Turing Tolentino. 90 years old, nasa Senado pa, no?
1: Yes,
0: hindi ba?
1: JPE.
0: JPE, 100 plus years old. Oh, so,
2: baka hindi na ako tumagal kasi lagi na ako inaaway ng misis ko.
0: Ganun ba? Akala ko parati kang inaaway ng mga kapwa mo, congressman. So,
2: kaya ko yung mga congressman, di ko kaya yung misis ko.
0: Ganon.
1: Sir, paano pagkaganyan ayaw yung patakbuhin yung misis niyo, ibig sabihin sa politika or any member of your family?
2: Wala. Ever since. At mas maganda dahil yung mga anak ko mismo, hindi nila gusto.
0: Ah, hindi nila type. Hindi nila okay. Type. So, ano itong version na ito? 10 ay pwede pa rin tumakbo.
2: Yes,
0: pero hindi pwedeng sa iisang distrito.
2: Oh, of course. Pero pagka natuloy ito, pwedeng tumakbo sa isang pamilya, pwedeng isang presidente o kaya senador. Tapos isang governor, so dalawa na, isang congressman sa isang distrito. Kung 5 yung distrito ng probinsya, pwedeng 5 congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Tapos municipal mayor, kung 10 yung munisipyo, pwede, tigi-tigi isa. Ganon.
0: Teka muna, kung ako mayor, yung anak ko pwedeng konsehal?
2: Hindi.
0: Hindi pwedeng vice mayor?
2: Hindi. Within a political unit, hindi pwede.
0: Okay.
2: Pero within the province, mayor, kahit 10 probinsya, 10 magkakamag-anak na mayor, pwede.
0: Sa Senado po?
2: Pwede pa rin, isa.
0: Pwede isa? Hindi na pwedeng magkapatid, mag-ina?
2: Hindi
0: na pwede.
1: Minsan mag-asawa, hinahati yung distrito sa kama eh. Para baka takbo. Second, third district.
0: What?
1: Mag-asawa. Ang hatian ng distrito na sa kama.
2: Hindi, magkaiba ng ano, magkaiba ng address.
1: Ah, okay.
0: You weren't kidding? Totoo ba yan?
1: Hindi naman. Pero merong ilang mag-asawa na tumatakbo kasi sabay kongresista.
0: Alam mo naman,

0: Napaka-credible mo sa akin. Okay.
1: Tapos so, sir, ibang usapan pa, Corina, yung partyless system din. Pati yun na dinodominate din ng mga political clans. Dahil yes. Sabi sa study ng PCIJ, more than half of the 64 partyless representatives came or yes. have come from political clans, sir, yes. no?
2: At yung mismong mga political clans, sila mismo, pag hindi nakasya yung position, sila na mismo yung nagpapatayan, nag-aaway, nakikita
0: na natin. Yes, La Union.
1: Oo.
0: Hindi ba? Marami pa.
2: Marami pa.
0: Marami pa. Okay. So, kumbaga wala na tayong pag-asa. Pag hindi ito pumasa sa Kongreso ngayon, ano po ang mangyayari sa susunod na Kongreso? Sa susunod ninyong ano?
2: Well, I'm planning to file a mandamus before the Supreme Court. Kasi I was able to legislate a law that contains an anti-political dynasty provision, and this is the SK reform law. So pinag-iisipan ko mabuti na baka pwede na yung Supreme Court mismo, kasi ito naman mandate talaga ng Congress to na ipasa namin no? So mandate ng Constitution. So baka pwedeng ang gamitin na lang na parameters sa election natin sa 2028, yung provision ng SK reform law na hindi pwede ang magkakamag-anak na tumakbo. Mm.

0: FBI, nandun ang AMLAC, nandun ang COA. Last minute, nagbigay pa ng disallowance, ng final notice of disallowance. So, sa tingin ko, may long-term, long-term effect sa mga critics of government. Tulad ko, dahil hindi ako mapigilan, sabi nga, walang preno, baka bandang huli, itong mga ahensya na ito, kung papayagan ko ito ngayon, baka yung mga ahensya na ito, tutugisin na yung mga critics of government. Na tulad ko, at tulad ng marami pa, at susupilin yung demokrasya. Pero nangyari na ito nung mga nakaraan. Ganyan din ang accusation kay Pangulong Digong Duterte na ginagamit niya yung instrumentalities of government para supilin yung kanyang mga kalaban. Katulad na nangyari kay Congresswoman Laila De Lima.
1: Pero so, sir, paano natin masisilip yung accountability, yung pananagutan ng government officials sa aspeto ito yung halimbawa?
0: Hindi na kung talagang sincero ka, hindi mo naman kailangan ng incentives na bilyon-bilyon. Di ba? So parang this is a fruit of a poison tree. Hindi mo naman kailangan, kasi determination of probable cause lang eh. Hindi mo naman kailangan na pagdating sa Senate, doon dapat talaga yung trial. Doon pwedeng magbuksan itong AMLAC, buksan itong mga... Ngayon pala, as it is, pwede na eh. Pangalawa, during the impeachment proceedings of the Committee on Justice, doon sa impeachment kay Pangulong Marcos, hindi nila ginawa ito. Kaya kitang-kita mo, although it's a political process, dapat naman may semblance of fairness.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? May semblance of fairness. So ayoko, hindi ko ina-absolve si VP Sara, pero ang sinasabi ko, mali yung proseso, in-incentivize yung, at ginamit yung mga instrumentalities of government, ayokong maulit na ito. Kung mali yung ginawa ni Duterte, kung mali yung ginawa ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law, sa paggamit sa mga instrumentalities of government, papayagan ba natin ngayon?
2: But how does your abstention help all of that?
0: Oh, pinapaliwanag ko ngayon.
2: Okay.
0: Ito yung pinapaliwanag ko. Hindi dapat sa paghahanap ng katotohanan, hindi the end will justify the means. Kasi mm-hmm. masisira yung democratic process natin.
2: Mm-hmm.
0: Kung gagawin natin yung ginawa ni Marcos Sr. at ni Duterte, ngayon, edi parang si Duterte at si Marcos Sr. na rin tayo.
2: Okay, may tanong si Willard.
1: Ano ho yung general temperature ngayon kong egay sa Congress? Ang sabi po ni Congressman Terry Ridon, more than 200 lawmakers na po ang magsasign up at boboto ng yes pabor sa impeachment complaint.
0: Hindi ako magtataka doon. Una, nakakahiya kung less than nung numbers noong nakaraan. Ibig sabihin, politically, and this is a political process, this may impact ito for the 2028 elections. May impact to dun sa kay President Marcos kung magiging lame duck siya o hindi. Di ba? Yung endorsing capacity niya in the 2028 election. Kaya kinakailangan siguruhin nila na more than dun sa nakaraang 19 Congress, yung mm-hmm. numbers. So, yung mga allocations for our districts, naka-FLR eh, for later release.
1: Oh.
0: So, makikita natin kung ginamit ito. Bakit? Kasi after the votes, iko-correlate natin. Yung mga district ba na bumoto ang congressman ng yes, na-release. Yung mga congressman ba na bumoto ng no, at tulad kong abstain, hindi re-release. Doon makikita natin yung motibo ng pamahalaan.
2: Naku, i-release nyo lahat yan. Wala kayong choice ngayon. Yan palang panuntunan. Kailangan ma-release yung pondo. Pero just to digress for one minute. All is well with Boji D. Wala nang banta na siya'y mapapalitan dahil ni-release na nga daw ang pondo ng mga congressman?
0: Hindi ko alam kung na-release na yan. Sa tingin ko, hindi pa. Pero sa tingin ko, hanggang may suporta si President Marcos kay Speaker Boji D, hindi siya, wala magiging banta sa kanya. Ang leadership ni Speaker D talaga ay nakabatay sa tiwala ni President Marcos.
2: Ayun.

0: Okay. So, Senate, pag ito pumasa sa mababang kapulungan dahil may numero na nga sila, regardless of the merits of the evidence, ano ang tingin mo? Do you have a prediction sa Senado?
1: Well, dun sa apat, ako, honestly, sa apat na articles of impeachment, isa lang ako, ano, isa lang na medyo, sa tingin ko, dapat maipaliwanag mabuti ni VP Sara. Yung Madriaga, ano yung kalokohan yun? Mm. It's a... Pwede nga sampahan ng incriminatory machination si Madriaga. Alokohan yon. Yung sa sal-in niya, nilagay niya yung bank deposits dun sa others. Yun, dapat may paliwanag yan na talaga. Na nandun yung bank deposits niya, yung pera na... Kasi hindi niya ni-specify. Ako, nilabas ko yung sal-end ko. Ako yung mga unang congressman na naglabas ng sal-end. Nilagay ko kung magkano yung nasa banko ko. Kasi, for example, April 30, nag-submit ako ng bagong sal-end. Ang basis nung bank deposits ko, yung January 1, 2026. So, tiningnan ko sa depository banks ko kung ano yung balance ko doon ng January 1. At yun yung inilagay ko doon sa sal-end ko.
0: Ayun.
2: Patingin
0: okay,
2: naman ang
0: great.
2: Kopya. Patingin ng kopya sa'yo ng sal-in.
1: No, inilabas ko yung publicly.
0: Okay. Ayaw niyang maniwala sa'yo. Gusto ng ebidensya. Oh.
1: Hindi, publicly inilabas ko. Dito, parang broadcast dito sa bilyonaryo.
2: Yung sal-in, yung posibleng pinakamatibay na issue or kaso.
1: Yun yung pinaka-questionable. Bakit kasi unusual na ilalagay mo yan sa others? Kasi ako nilalagay ko, halimbawa, banko, bank deposit, tapos din total, ilalagay ko noon. Kasi ang ginawa niya, others, sama na lahat ng asset, properties and jewelries, furnishings, at bank deposits. Dun, ang paliwanag nila, doon nila nilagay lahat.
2: Mm-hmm. Dapat din ho bang gawing basis yung sose ni VP para ma-impeach siya yung statement of contributions sa halalan?
1: Wala yun sa articles of impeachment.
2: Oo. So hindi siya magiging relevant.
1: Hindi siya magiging relevant.
0: So again, in the Senate, it's still a numbers game.
1: Numbers game.
0: You agree with Senator Frank Dillon, former Senator Frank Dillon, na hiwalay ang desisyon ng impeachment proceedings, which is a political exercise, from what is a possible case in the Supreme Court with regards perpetual ban from public office.
1: Eh, parang wala akong karapatan na kontrahin si, si Senator Dillon.
0: Natutakot ko naman eh.
1: Hindi, wala akong kontra. Naniniwala ako. Isang legal luminary for 24 years na naging senador. So, sa tingin ko, may punto siya.
0: May punto siya. Kasi nga naman, hiwalay yung judiciary sa political.
1: Oo.
0: Iba yung presentasyon ng ebidensya sa korte.
1: Ang nakikita ko na napakasamang nangyayari sa atin. Kasi yung mga institution talaga medyo nagiging parang humihina yung mga institution. Nagkakaroon ng duda yung mga mamamayan. Magiging House, Senate, Executive, pati yung Supreme Court. Kaya lahat na ng mga desisyon, kahit tama, kinakwestiyon.
0: Oo nga. Kasi nga sabi nila, nahahaluan na ng pagiging judicial yung Senado. At yung sa judicial naman, nagiging political.
1: Maliwanag naman kasi yan. Basta mayroong grave abuse of discretion, dapat talaga nasa... may pakialam ang Korte Suprema. For example, nung COMELEC, dinisqualify ako as a candidate. Kung wala yung COMELEC, hindi ako nakasali kahit na mali yung decision nila. So, ang ginawa ng Supreme Court, nagkaroon ng temporary restraining order, tapos dininig na nanalo ako sa eleksyon, tapos lumabas yung katotohanan na talagang may grave abuse of discretion. Dapat hayaan natin ang Korte Suprema.
2: So para kay Kong Egay, tama lang na mag-intervene ang Supreme Court.
1: Ngayon, yung nag-file ako ng petition questioning the constitutionality of the unprogrammed appropriations. Dahil dun sa mga hearings, kung may paglabag, may grave abuse of discretion, ang executive at ang legislative department, lumabas yung mga records. Na lumalabas yung mga unprogrammed appropriations for flood control, pinipirmaan ng DBM without the approval of the president.
0: Mm-hmm. Okay, so again, no prediction for the Senate outcome.
1: Wala pang
0: prediction. Hindi natin masasabi.
1: Hindi natin masasabi.
0: Last na lang po talaga. Bakit hindi nyo pa bakit wala pang makapagsabi? Kasi bumabalanse pa sila.
1: Well, there are many considerations. Isa dyan, yung nagpahayag na ang Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng anumang uri ng impeachment, whether for President Marcos or VP Sara. So, kung lalo sa Senado, 2 million, 3 million votes ang Iglesia. Malaking bagay yan in the next election, yung mga re-electionist, di ba? Pangalawa, hindi naman natin may tatanggi na 92% yung support ni BP Sara.

0: mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan,
0: ko.
1: Yan, diba?
0: Ganon?
2: Doon ang lahat ng mga yan para... Halimbawa, taasan nyo na nga ang sweldo ng mga taga-LTO para hindi na sila sumisingil pala ng 9,000 peso sa bawat TNVS driver operator para lang marehistro ng mabilis ang kanilang mga sasakyan. So, taasan ang sweldo pero zero corruption na dapat.
3: Dapat
2: yun.
3: Hindi na sila mag-sideline. Pero ang pinaka-importante, Corina, na taasan ang sweldo, mga teacher, public school teachers, abonado pa sa mga gamit.
2: Sinabi mo pa.
3: Pati wifi, sila ho ang nagbabayad.
2: Ah, silang nagbabayad?
3: Chok, sila pa rin.
2: That's crazy. Yeah. Alam mo, that's crazy. So, I mean, taasan nila yung mga leader, pero hello, hindi pwedeng maiwan ito. Why? Itong mga ito ang magnanakaw eh. Hindi nga alam nung parang pinakapinuno na yung mga nasa ilalim nila, nagnanakaw na kasi nga, o nangungurap na dahil nga, sobrang liit na naman ang sweldo.
3: Dapat across the board.
2: Across the board. It really has to be more. Pero mapipigilan ba? Di ba? Ang gutom sa pera ng tao.
3: At lahat ng yan, Corina, maging sa pinaka-lowliest teacher or any public employee for that matter, nagpa-file ng SALN. Tapos kapag hindi pa tama yung final nilang SALN, sila yung nakakasuhan, sila yung nasisibak sa pwesto, natatanggal sa serbisyo, forfeited ang benefits, pero yung mga matataas na opisyal na mali-mali yung fina-file na SALN, hindi nagpa-file ng SALN, nandyan pa rin.
2: Ewan, ang hirap maging presidente. Alam mo, dapat talaga nasa batas yan. Kung gaano katindi yung batas, doon natin mababase yung hindi na mapapaikutan ng mga tao. Ano? Okay, pinahihinto na naman po kaming dumaldal dito. Naka-isang linggo na kami. Cheers
3: Happy
2: tayo dyan.
3: Cheers to that.
2: Happy weekend po sa
3: Happy
2: inyo
3: weekend.
2: Lahat. Nakaraos po kami ng... Ayan, nakaraos po kami ng isang buong linggo ng gumigising ng ganito kaaga para po sa inyo. Sa Lunes naman, eto na, tatalakayan natin yung online trolling. Tayo pong mga natotroll na babash dahil binabayaran po ang mga trollers, mga trolls, yan. At... yun po ang mga tatalakayin natin liban sa iba pang mga bagay sa isang buong linggo. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
3: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
2: Live sa Bilyonaryo News Channel at naka-simulcast sa Mellow 94.7 BFM at DWAR Abante Radio. Ano, paano nga ba sabihin yan?
3: 1494.
2: Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. daily. Ako po si Corina Sanchez Rojas kasama si Willard Cheng hanggang bukas. Ito ang Memo.

0: Thank you, everyone!
1: Yeah.
2: Oh, ano
1: walking lang din po.
2: Ako lang yung tagilig sa amin lahat.
3: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh my gosh! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!

0: cooperatives at kasama din ang NGCP. Yun din mga CAPEX applications of our utilities na kailanganin na aprubahan ng ERC, ito ay hindi rin na aprubahan o kaya mabagal ang kilos. Yun yung dinatnan ko. Marami yung backlog at marami ang nagrereklamo kung bakit napakabagal ng aksyon ng komisyon sa mga kasong na nakabinbin sa kanya.
1: Were you able to resolve that somehow? May numbers po ba kayo nung when you assumed office and up to now, dahil sabi niyo wala pong na-approve?
0: Ngayon, marami na ang aming natapos. In fact, gumagalaw na ngayon ang rate reset ng ating mga private distribution utilities, including Meralco. Yung ating mga CAPEX applications, halos wala nang pending sa amin for NGCP. Yung mga matatagal na CAPEX applications na pending with us ng mga distribution utilities, natapos na din namin. Mga PSA applications, natapos namin yung mga matagal ng pending at yung mga current, sinusunod namin yung timelines under the EVOS. Yung mga timelines under the EVOS na kailangan na aktuhan namin yung mga PSA applications na yan, nagagawa na ng
2: What
0: ERC.
2: What is EVOS?

At magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At ang nakasaad sa memo natin ngayong araw, palagi nang kasama sa usapang politika ang mga political dynasties sa bansa. Naku, mukhang nakalimutan na Willard ang usaping ito sa dami ng mga nangyayari.
1: Kiso, natabunan na, no?
0: Natabunan na, kaya ating inuungkat lahat yan kasi lahat po yan ay importante. Ano nga ba ang tanaw ng publiko sa Anti-Political Dynasties Bill? At ano ang maaaring maging implikasyon nito sa mga paparating na eleksyon? And speaking of elections, syempre hindi pa rin mawawala yung usaping impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, sabi ni former Senator Frank Drilon, may malaking chance na kahit ma-impeach si VP Sara, maaari pa rin siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. At syempre, sama-sama nating bubusisiin kung sino ang highest paid officials natin. At paano kaya nila ginagamit ang kanilang tanging yaman sa gitna ng naghihirap na sambayanan? Lahat yan bubusisiin, lahat aalamin at babalansihin dito sa Memo with Corina. O, Willard,
1: ayan na. Sa Lunes na ang botohan.
0: Lunes na ang botohan.
1: Magkakaalaman na kung anong boto ng kongresista natin.
0: Sigurado ka Lunes hindi today, no? Wala
1: wala
0: kasing session today.
1: Friday.
0: Okay. So sigurado ng Lunes. Bakit nababalitaan natin na meron na silang numero?
1: Oo nga, at lagpas-lagpas pa sa minimum required na 106.
0: But you know, we expected that, di ba?
1: Although kasi noong mga weeks before, may mga usap-usapan na may mga umaatras daw dahil sa takot or dahil siyempre tinitingnan nila ang magiging political future nila kung sakaling hindi naman matitibag si VP Sara sa impeachment.
0: Oo, ngayon sabi pa ni sabi pa ni Senator Frank Drilon, pag inakyat sa Supreme Court or sa court

0: Every voice gets heard.
1: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its score.
2: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
3: He told you that?
0: Different views. One conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
4: At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito sa Memo. Kasama pa rin natin Willard Cheng. At eto na, magkakapamilya sa politika. Serbisyo publiko nga ba sa bawat eleksyon? Paulit-ulit na lang ba ang mga apelidong nakikita natin sa balota? Ngayong muling umiinit ang usapin sa Kongreso, marami ang nagtatanong, panahon na nga ba para tuluyang maipasa ang anti-dynasty law? Oo. Matagal na dapat. Makakapigil ba ito sa monopolyo ng kapangyarihan o isa lang ba itong panibagong laban na mahirap mapanindigan? Kumbaga dinidribo lang tayo hanggang makalimutan na naman natin. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, Willard, hindi totoo ang chismis.
5: Na.
4: Na kinausap ko yung set decorator natin na yung unan natin ay tumerno sa akin.
5: Akala ko dala mo nga yung unan eh.
4: Pakita mo sa kanila.
5: Ayun, no? Oh. Nakulay po ng ano,
4: hindi po totoo. Hindi po totoo yan. Nagkataon lang. Oh.
5: Umaasenso na tayo.
4: Umaasenso na tayo. Tumeterno sa atin yung muebles natin.
6: Hawakan okay. Mo na lang para ano. Para, parang ano.
5: Para pwedeng matulog.
6: Hindi, stress ano. Pag ano tawag doon yung stress ball. Stress para ball. Pag tinatanong.
4: Yan ang kailangan sa litrato para matakpan ng tiyan.
5: Kailangan ko yan.
4: Okay, para pag-usapan ng mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa Memo ang parating walang preno. Oh, you like that?
5: Well,
4: Caloocan City 2nd District Representative Egay Erisa, welcome to the show. Yung amin pong co-anchor dito sa Bilyonario Channel, Kong Egay Erise.
7: Hello, good morning, sir.
6: Hi, good morning, Corina Willard.
4: Ayon. Bakit parang, ano ba to, sa palagay po ba ninyo, sinasadyang kalimutan pag-usapan itong anti-dynasty bill?
6: Ang sa akin, sa tingin ko, hindi na to makakapasa. Kasi napakalayo ng version na ipinasa ng House at ng Senate. Yung sa Senate, yun ang mas makatotohanan. Mm-hmm. Pero yung sa House, ano to, hoax. Tingin ko, hindi naman talaga to anti-political dynasty bill sapagkat kung maipapasa ito, pwedeng 10 miyembro ng pamilya, sabay-sabay manungkulan.
4: Hmm?
6: Yun yung...
4: Hindi ba yun nga yung ayaw natin?
6: Yun nga, ang ayaw natin. Actually, it will institutionalize political dynasties. Yung version na naipasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House of Representatives.
4: Willard.
5: Para saan pa, sir?
6: Kaya nga. Oh. Kaya nga, doon ako nagtataka. At ang pinakamasama nito, ito ay inilagay na priority legislation ng ating Pangulo. At ang author nitong hoax bill na ito ay mismong anak niya at si Speaker
4: Oo. D. Teka muna, so ano ang ginagawa ng minorya? Like Laila De Lima, Chel Diokno, sigurado hindi sila...
6: Nag-withdraw kami lahat. Kami, si Laila, ako, at marami pang iba na... There are 22 authors of this bill, eh, no?
4: And so, there can only be one version?
6: And there can only be one version, of course.
4: Yung and because they are the majority, then it goes without saying, it is their version. That
6: so, nag-withdraw kami dahil sa tingin ko, sa tagal ng laban ko dyan, I've been fighting political dynasties for 40 years. It predates the Constitution in my city. Yeah?
4: It predates Adam and Eve.
6: Kaya nga, sabi mo, wala akong preno. Kaya wala akong preno kasi nagmamadali na ako dahil malapit na ako matapos sa politika dahil I'm already, you know, 65 years old.
5: Matang bata pa, sir.
4: Oo, Turing Tolentino. 90 years old, nasa Senado pa, no?
5: Yes,
4: hindi ba?
5: JPE.
4: JPE, 100 plus years old. Oh, so,
6: baka hindi na ako tumagal kasi lagi na akong inaaway ng misis ko eh.
4: Gano'n ba? Akala ko parati kang inaaway ng mga kapwa mo, congressman.
6: So, kaya ko yung mga congressman, hindi ko kaya yung misis ko.
4: Gano'n.
5: Sir, paano pagkaganyan ayaw yung patakbuhin yung misis nyo, ibig sabihin sa politika or any member of your family?
6: Wala. Ever since. At mas maganda dahil yung mga anak ko mismo, hindi nila gusto.
4: Ah, hindi nila type. Hindi nila okay. Type. So, ano itong version na ito? 10 ay

0: pwede pa ring tumakbo.
1: Yes,
0: pero hindi pwedeng sa iisang distrito.
1: Oh, of course. Pero one, ano, pagka natuloy ito, pwedeng tumakbo isang, sa isang pamilya, pwedeng isang presidente o kaya senador. Tapos isang governor, so dalawa na, isang congressman. Sa isang distrito, kung lima yung distrito ng probinsya, pwedeng limang congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Tapos municipal mayor, kung sampu yung munisipyo, pwede, tigi-tigi isa.
0: Ha?
1: Ganon.
0: Teka muna, kung ako mayor, yung anak ko pwedeng konsehal?
1: Hindi.
0: Hindi pwedeng vice mayor?
1: Hindi. Within a political unit, hindi pwede.
0: Okay.
1: Pero within the province, mayor, kahit sampung probinsya, sampung magkakamag-anak na mayor, pwede.
0: Sa Senado po?
1: Pwede pa rin, isa.
0: Pwede isa. Isa. Hindi na pwedeng magkapatid, mag-ina.
1: Hindi na, hindi na.
0: Hindi na pwede.
2: Minsan mag-asawa, hinahati yung distrito sa kama eh. Para baka takbo. Second, third district. Mag-asawa. Ang hatian ng distrito na sa kama.
1: Hindi, magkaiba ng ano, magkaiba ng address.
2: Ah, okay.
0: You weren't kidding? Totoo ba yan?
2: Hindi naman. Pero merong ilang mag-asawa na tumatakbo kasi sabay kongresista.
0: Alam mo naman, napaka-credible mo sa akin. Okay.

0: once na pinasan nila ito, kasi meron namang parameters na nakaset yung framers of the 1987 Constitution. Dapat it should provide equal opportunity and access to...
1: Oh, wala kami na po. Anchor, wag na lang, sir. Selfish ako.
2: Bakit napunta sa akin yung usapan? Alam mo, talagang ako ang first lady. Ayoko merong second lady, no? Manatiling nakatuto. Magbabalik ang memo.

0: last minute nagbigay pa ng disallowance ng final notice of disallowance. So sa tingin ko may long-term effect sa mga critics of government. Tulad ko, dahil hindi ako mapigilan, sabi nga walang preno, baka bandang huli itong mga ahensya na ito, kung papayagan ko ito ngayon, baka yung mga ahensya na ito tutugisin na yung mga critics of government na tulad ko at tulad ng marami pa at susupilin yung demokrasya. Pero nangyari na ito nung mga nakaraan. Ganyan din ang accusation kay Pangulong Digong Duterte na ginagamit niya yung instrumentalities of government para supilin yung kanyang mga kalaban. Katulad nung nangyari kay Congresswoman Laila De Lima.
1: Pero so, sir, paano natin masisilip yung accountability, yung pananagutan ng government officials sa aspeto ito, yung halimbawa?
0: Hindi na kung talagang sincero ka, hindi mo naman kailangan ng incentives na bilyon-bilyon. Di ba? So parang this is a fruit of a poison tree. Hindi mo naman kailangan, kasi determination of probable cause lang eh. Hindi mo naman kailangan na pagdating sa Senate, doon dapat talaga yung trial. Doon pwedeng magbuksan itong AMLAC, buksan itong mga... Ngayon pala, as it is, pwede na eh. Pangalawa, during the impeachment proceedings of the Committee on Justice, doon sa impeachment kay Pangulong Marcos, hindi nila ginawa ito. Kaya kitang-kita mo, although it's a political process, dapat naman may semblance of fairness.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? May semblance of fairness. So ayoko, hindi ko ina-absolve si VP Sara, pero ang sinasabi ko, mali yung proseso, in-incentivize yung, at ginamit yung mga instrumentalities of government, ayokong maulit na ito. Kung mali yung ginawa ni Duterte, kung mali yung ginawa ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law, sa mentalities of government, papayagan ba natin ngayon?
2: But how does your abstention help all of that?
0: Oh, pinapaliwanag ko. Ngayon,
2: okay.
0: Ito yung pinapaliwanag ko. Hindi dapat sa paghahanap ng katotohanan, hindi the end will justify the means. Kasi mm-hmm. masisira yung democratic process natin.
2: Mm-hmm.
0: Kung gagawin natin yung ginawa ni Marcos Sr. at ni Duterte, ngayon, di parang si Duterte at si Marcos Sr. na rin tayo.
2: Okay, may tanong si Willard.
1: Ano ho yung general temperature ngayon kong egay sa Congress? Ang sabi po ni Congressman Terry Ridon, more than 215 or more than 200 lawmakers na po ang magsasign up at boboto ng yes pabor sa impeachment complaint.
0: Hindi ako magtataka doon. Una, nakakahiya kung less than nung numbers noong nakaraan. Ibig sabihin, politically, and this is a political process. This may impact ito for the 2028 elections. May impact to dun sa kay President Marcos kung magiging lame duck siya o hindi. Di ba? Yung endorsing capacity niya in the 2028 election. Kaya kinakailangan siguruhin nila na more than dun sa nakaraang 19th Congress, yung numbers. So, at yung mga allocations for our districts naka FLR for later release.
1: Oh.
0: So makikita natin kung ginamit ito. Bakit? Kasi after the votes, i-correlate natin yung mga district ba na bumoto ang congressman ng yes na release, yung mga congressman

0: For example, nung COMELEC, dinisqualify ako as a candidate. Itong, kung wala yung COMELEC, di, hindi ako nakasali kahit na mali yung decision nila. So, ang ginawa ng Supreme Court, nagkaroon ng temporary restraining order, tapos dininig na nanalo ako sa eleksyon, tapos lumabas yung katotohanan na talagang may grave abuse of discretion. Dapat hayaan natin ang Korte Suprema.
1: So para kay Kong Egay, tama lang na mag-intervene ang Supreme Court.
0: Ngayon, yung nag-file ako ng ng petition questioning the constitutionality of the unprogrammed appropriations. Dahil dun sa mga hearings, kung may paglabag, may grave abuse of discretion ang executive at ang legislative department, lumabas yung mga records . Na lumalabas yung mga unprogrammed appropriations for flood control, pinipirmaan ng DBM without the approval of the president.
2: Mm-hmm. Okay, so again, no prediction for the Senate outcome.
0: Wala pang prediction.
2: Hindi natin masasabi. Last na lang po talaga, bakit hindi nyo pa bakit wala pang makapagsabi? Kasi bumabalanse pa sila.
0: Well, there are many considerations. Isa dyan, nagpahayag na ang Iglesia ni Cristo na ayaw nila ng anumang uri ng impeachment, whether for President Marcos or VP Sara. So, kung lalo sa Senado, 2 million, 3 million votes ang Iglesia, malaking bagay yan in the next election, yung mga re-electionist, di ba? Pangalawa, hindi naman natin may tatanggi na 92% yung support ni VP Sara sa Mindanao. So, if you were running for elections in 2028, baka mangulelat ka sa Mindanao. Mm. At hindi mo mababa, despite all the issues raised against the Vice President, in all surveys, hindi mababa talaga ng 80 to 94% yung trust rating sa kanya. Tapos sa Visayas, hindi rin bumababa. Mm-hmm. More than 60 lagi sa Visayas. Dito lang siya sa... So, tapos yung mga political dynasties sa Mindanao. Political dynasties, syempre matatakot sila.
2: Yan yung problema. So, kung sinasabi niya, Willard, it's still a political game.
1: Oo, consider din nila yung political future nila.
2: All roads lead to 2028.
1: Yeah.
2: Oo.
1: Pati siguro iisipin din nila yung magiging kapalaran nila. Baka makulong sila, sir. Kasi minsan baka may mga posibilidad din na gagamitin yung mga nakaambang kaso para takutin na isang
0: kaya nga,
1: member.
0: Lahat ito talagang... kaya nga nag-file ako ngayon, magpa-file ako this week ng bill na isang proposed law na in the 2028 elections, dapat lahat ng kakandidato may kasama na platform of government, kasama dun sa COC, tapos merong mandatory participation sa debates. Tapos dapat iangat natin yung maturity ng political maturity ng mga mamaya, yung tamang batayan sa pagboto. Ngayon, kampi-kampihan .
2: Parang takbo na lang po kayong presidente.
0: Di ako qualified. Ang pinaka-qualified na sana maulad na Pilipinas si Mar Rojas.
2: And on that note, maraming salamat sa inyong oras. Caloocan City 2nd District Representative, kakwentuhan natin ngayong umaga, Edgar Erice. Thank you po.
0: Salamat.
2: Good morning. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: transmission network ng bansa. At itong mga off-grid areas na ito, yung mga isla, yung mga pulo-pulo, hindi sila nakakabenepisyo doon sa infrastruktura na in place na sa on-grid. Kaya ang mga gastos sa pagpapa-electrify sa kanila at pagsusupply ng kuryente, karaniwan mas mahal dahil kailangan mong magpatayo ng mga diesel dyan or mga bunker at mahal ang pagpapatakbo ng ganitong klase mga planta. Kaya kakailangan nilang subsidiya kasi kung hindi, masyadong mataas naman ang magiging retail rates doon sa mga areas na yan. At lalo pa na nasa off-grid na sila, mahihirapan, walang kapasidad yung mga tao, yung mga consumers doon. Kaya ito yung batas, sinasabi, magkaroon ng subsidy. At dito na nga kinukuha yung subsidy mula sa ibang consumers din. Nasa mga 27 sentimo na yan. At ngayong tumaas pa yung presyo ng diesel, mayroon talagang upward pressure para nga itaas dahil lumaki ang pangangailangan sa subsidy para sa mga
1: pero
0: areas
1: diba, sir,
0: na ito.
1: Pero diba sir, pagkatandong kasi areas na wala pang mga poste, wala pang ano, pero meron ng generation in the area. Pero alam mo yan, yung mga areas
2: mga
1: like
2: rural.
1: Tapos yung mga ano, wala pang kalye, o bago pa lang yung mga kalye, wala pa yung mga poste. Yung end user, magbabayad pa rin siya ng charge para magpatayo ng mga poste papunta sa bahay nila or sa mga farms.
0: Ito naman yung sa mga patakaran natin.
2: Kung lalo na kung pa-isa-isa, di ba?
0: Yes, sa mga distribution companies. Meron lang na limit, I think 30 meters, na kung beyond that, yung kakailanganin mo para sa extension of wires para ikaw ay makonekta, eh, sasagutin mo yung additional cost. Kasi kung ikaw ay part ng distribution system at mangangailangan ng additional na capex para ikaw makonekta, saan naman kukolektahin ng distribution utility yon? Across all its consumers through its distribution charge. So magkakaroon ng cross-subsidization. Ayaw naman natin na sobrang lalaki ang distribution charges para makapag-offer lang ng universal service ang ating mga distribution utilities. Kailangan balansihin natin yung pangangailangan ng isa na nagdesisyon na magtayo ng kanyang bahay doon sa isang liblib na lugar na hindi pa naabot ng poste versus yung karapatan naman ng lahat ng mga consumers ng distribution utility na yan na ang kanilang magiging distribution charge ay yung reasonable rin.
2: Ano na, parang hindi tayo humihinga, no, sa dami ng mga technical na mga ano na explanation, pero I think you're explaining it well. Meron pa kasing fit all yung renewable fit in tariff allowance. This is paid to renewable energy developers at meron din po yung GEA all, yung green energy auction allowance. Yeah, ito at ano naman po ito, Tornie?
0: Actually, talagang isa lang naman ang objective niyan, which is to support yung incentive mechanism natin that we provide our renewable energy developers para sila mamuhunan sa ating bansa at magsipagtayo ng renewable energy plants. Yung renewable energy plants na yan, ang gagamitin nilang puhunan dyan ay sarili nilang puhunan. Kapital nila, uutang sila, pero syempre kung ikaw ay mamumuhunan, kakailanganin mo mangutang, hahanapan ka ng bangko. O paano ka ba makakabayad ng utang mo? Ito yung mga incentive mechanism na nasa batas. Na ang pulisiya is bigyan sila ng guaranteed tariffs or garantihan kung ano yung kanilang taripa at bigyan sila ng priority connection sa grid at bigyan din sila ng kaukulang merkado. Ano yung merkado? Dito sa dinisenyo natin sa feed-in tariff at sa GEA, Green Energy Auction Program ng Department of Energy, ang merkado nila ay yung WESM. Kumbaga, kung ikaw nakapagtayo ka ng planta, ang iyong na-generate ay ibebenta sa WESM base doon sa lalabas na presyo dyan. Hindi ikaw makakapagtakda ng presyo, ikaw ay price taker sa WESM. Pero kung yung presyo na nakuha mo dyan sa pagbebenta sa WESM ay mas mababa kaysa doon sa presyong ginarantihan sa'yo, yung balance niyan, yung difference na yan, ay kukuhanin doon sa pondong malilikom out of this GEA and the FIT allowance. So ito ay para suportahan yung pagkakaroon natin ng mas marami pang renewable energy capacities sa ating sistema. Dahil ito rin yung polisiya ng EPIRA na bawasan ang ating dependence sa imported fuel, na ating i-develop yung ating mga indigenous sources at mga renewable energy sources

0: natin yan mismo nung nasa Sumlang Lake tayo sa Camalig, Albay. Ayon kay Dorin Abelinde, Mayon Volcano Observatory Officer in Charge, Science Research Specialist Juan Fivox, naganap ang lava flow collapse fed pyroclastic density current o USON ng 2:18 ng hapon sa timog silangang dalisdis ng bulkan. Anya, nagdulot ito ng pamamahagi ng mga tulong gaya ng mga pagkain mula sa lokal na pamahalaan at sa gobyerno. Pero isa lang talaga ang kanilang mga hinaing, ang problema sa supply ng kuryente sa mga evacuation center. Corina?
1: Okay, Ryan, bago kita bitiwan, anong sabi, ano ang mga balibalita dyan? Gagrabe pa ba ito? O parang sa kanilang karanasan, medyo naiibsan na? O humihina na ang bulkan?
0: Corina, ayon sa mga residente na nakausap natin, first time na nangyari sa kanila itong malalang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Dahil nung simula nga nung January 6 na sumabog ito, ay hindi naman ganun kalala yung ashfall na binubuga. Pero ngayon, sobrang lala daw nung ashfall na binuga nung May 2. At ito nga, nangangamba sila na magtutuloy-tuloy pa. Pero ayon nga sa Feebox, Corina, na nakausap natin, na posibleng magsunod-sunod pa rin yung mga ashfall na maitatala sa mga susunod na araw. Corina?
1: Naku, edi, lahat ng tao dyan naka-face mask ngayon dahil medyo masama sa kalusugan yung nalalanghap nila.
0: Tama ka nga, Corina, kasi yan yung abiso din ng mga otoridad na oras-oras o panatiliin talaga na magsuot ng face mask dahil hindi talaga nila alam o sabi ng mga otoridad na hindi kontrolado yung pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Corina?
1: Maraming salamat si Ryan Reloba, nag-uulat live mula sa Daraga, Albay.

0: Living like a king, si Zaldi Cosa France ay hindi Interior Secretary John Vic Remulla. Never surrender naman ang gobyerno sa pagtugis sa dating mambabatas. Yan ang agenda report ni Hannah T.
1: Magnanakaw siya ng ganun to. Mansion pa nakatira, di ba? Kukutin ko talaga yung na yun eh. Talagang nakakahiya-hiya ang ginagawa niya sa atin eh.
2: Yan ang hirit ni DILG Secretary John Vic Remulla kay resigned Congressman Zaldico. Sa kabila kasi ng pagiging pugante, tila marangya pa rin daw ang pamumuhay nito. Kinumpirma ni Remulla na spotted si Ko sa France ayon daw sa mga Pilipinong nagre-report sa kanila roon.
3: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganito ko laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros.
2: Nag-apply si Ko ng political asylum sa France kasunod ng pag-alis nito sa Czech Republic nitong Abril. Sakaling ma-aproba ito, may legal avenues pa rin naman daw na susubukan ng mga otoridad para matunton ang dating mambabatas. Matatanda ang temporarily ay na-hold si Ko ng Czech authorities matapos ang umano'y improper travel documents nito na makarating sa Czech Republic. Pero dahil sa kawalan ng legal basis ng kanyang detention, nakawala si Ko sa kusudiya ng foreign authorities. Expired Philippine passport umano ang pinresenta ni Ko, kaya siya naharang. Si Remulla raw mismo ang nag-inform kay PBBM sa pagkahuli kay Ko, pero hindi na niya alam kung ano ang nangyari matapos nito. Sa ngayon, nakikita ni Remulla na ang tanging pag-asa para mapabalik sa Pilipinas si Ko ay ang red notice na in-apply nila sa Interpol noon pang Nobyembre. Kasunod yan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa dating kongresista dahil sa maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Oras na maisapinal ang red notice, maaari itong mas matibay na basihan para matugis si Ko. Kumpiyansa si Remulla na maiuuwi pa rin nila si Ko sa Pilipinas. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang desisyon sa bail petition ni former Senator Bong Revilla at mga kapwa-akusado sa kasong malversation.

0: humingi ang korte ng 30-day extension para suriin ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, kailangan pang busisiin ang records at transcripts ng mga pagdinig dahil sa dami ng isinumiting dokumento.
1: Itinuturing na bilang person of interest si PGMN anchor CJ Hero sa 300 million peso robbery extortion case ni Franco Mabanta. Ayon sa NBI, lalawak pang imbestigasyon para tukuyin ang papel ng ibang personalidad sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Sinugpina na ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero, ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng apat na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa Mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso.
3: Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN.
2: Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme.
4: Well, yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it because we are gonna go after this fake news. These fake news that are floating around, we're gonna go after the libelous posts against her. And she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity.
2: Nitong Webes din ng gabi ay tinurnover na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta. Bandang alauna na ng madaling araw nitong Biyernes natapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
1: Sa gitna ng mabigat na kasong kinakaharap ng alleged extortionist na si Franco Mabanta, tila nagka-amnesia ang ilang naglalakihang pangalan sa politika na dati dikit umano sa kanya. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malemban.
5: Tila to the rescue ngayon ng ilang prominent personalities na konektado kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa gitna ng robbery extortion complaint na kinahaharap nito. Sa isang Facebook post, sinabi ni PGMN anchor at former COMELEC Commissioner Rowen Naguanzon na bilib siya sa sipag ng NBI. Pero ang tanong niya raw ay kung meron na bang kakampi ng administrasyon na nahuli ang ahensya. Para naman sa isa pang PGMN anchor na si Attorney Regal Oliva, presumed innocent dapat si Mabanta hanggang wala pang hatol ang korte patungkol dito. Sa kabila nito, wala namang imig ang ilang malalaking personalidad sa politika kaugnay ng alleged extortion attempt ni Mabanta. No statement si Manila Mayor Isko Moreno na siyang nag-officiate ng wedding ni Mabanta noong Marso.
6: Spotted din dito sina Senator Mig Zubiri, Senator JV Ejercito at DepEd Secretary Sonny Angara.
5: Nowhere din mula kay former Defense Secretary Delphine Lorenzana na ninong daw ng anak ni Mabanta. Ganito rin kay Senator Grace Poe na tinatawag na tita ni Mabanta at minsan itong naging boss bilang isang social media strategist. Matatanda ang mabilis naman na itinanggi ng administrasyon na kaibigan ng Pangulo si Mabanta sa kabila ng umano'y close ties nito hanggang 2022 presidential campaign. Matatandaan din kasing nag-issue ng isang falling out statement si Mabanta noong nakaraang taon sa pagkakaibigan nila ng Pangulo. Para sa Agenda, Joash Malimban, BillionR News Channel.
0: Aminado ang Malacanang na naging social media strategist ni PBBM ang alleged extortionist na si Franco Mabanta. Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sandali lang nanilbihan si Franco bilang social media director ng Pangulo.
7: Parang kumaganda mas-o siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil

0: to them, sa nagbigay sa akin ng ito, medyo hindi naustuhan yung style.
1: Tinabla rin ng palasyo ang mga spekulasyon na nananatiling politically connected si Franco sa Pangulo. Inaresto ng NBI si Franco kasama ang apat pa noong Martes dahil sa pangingikil umano ng 350 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez.
2: It is time for peace and no longer the time for war.
3: Unity against uncertainty. Ito ang panawagan ni PBBM sa kapwa ASEAN leaders sa kanilang summit sa Cebu. Yan ay sa gitna ng sigalot sa Middle East na lubhang nakaapekto sa ekonomiya ng rehiyon. Narito ang agenda report ni Marian Uy live mula sa Lapu-Lapu City. Marian, ano na ang update mula dyan?
4: Corina, matapos sa isang araw na siksik na pagtitipon ng ASEAN leaders kahapon, formal lang nagbukas ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings kanina sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City.
5: Ikalawa at huling araw ngayon ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu. Bago pa man ang welcoming and opening ceremony kanina umaga, nilatag muli ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng ASEAN sa harap ng mga napapanahong hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Binanggit ng Pangulo ang matinding pag-aalala ng ASEAN sa giyera ng Amerika at Iran. Ang mga hamon anya ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos, pagkakaisa at praktikal na kooperasyon ng ASEAN member states. Sa unang araw pa lang ng mga meetings, malinaw ang pag-uusapan ng mga leader ng ASEAN. Ang top three priorities, energy security, food stability, at protection ng ASEAN citizens.
2: I thank you for answering the call, underscoring the importance and urgency of convening at this time. It is in this spirit that we gather today to pursue concrete outcomes and forge a collective path with particular focus on three urgent and interrelated priorities.
5: Kahapon, matapos magtipon ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas para sa Special BMPIAGA Summit, muling inihayag ng mga bansang sakop ng East Asian Growth Area ang paglikha ng programang makakatulong sa kabuhayan at naaayon sa BMPIAGA Vision 2035.
6: The leaders of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines reaffirmed their strong commitment to advancing BMPIAGA as a dynamic platform for sub-regional cooperation.
5: Nagkaroon rin ng reaffirmation ng Cambodia at Thailand sa harap ni PBBM sa trilateral meeting na magpapatuloy ang kanilang kooperasyon tungo sa kapayapaan.
7: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Nutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations.
8: We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering.
5: Sa huling araw ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings, maraming barangay sa Lapu-Lapu City ang tuwang-tuwa dahil nagkaroon daw sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga street design. Nagsuot pa ng ASEAN shirts bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa ASEAN.
9: Nakakatulong din kasi maraming mga na-develop yung mga areas where we want to showcase yung cleanliness.
4: Sa pangkalahatan, maituring na tagumpay at matiwasay ang 48th ASEAN Summit and Related Meeting sa Cebu. At sa kanyang speech, malinaw ang posisyon ng Pangulo at ng ASEAN sa sigalot sa Middle East.
3: Pagkagap.
2: This backdrop, we come together guided by ASEAN's long-standing commitment to peace and the collective positions expressed by each ASEAN member state. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz.
4: Banggit na rin sa mensahe ng Pangulo ang pagpapatuloy na pag-uusap ng ASEAN leaders bukod sa ASEAN Community Vision 2045. Corina?
3: Maraming salamat, Marian Uy. Nag-uulat live mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu.
10: Umabot sa ASEAN ang bangayan binatikos ni VP Sara ang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho, ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko. Ang Pilipinas, baon na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng Malacanang? Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
11: May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi natugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media.
12: Pag ikaw pangulo ka na, hindi mo na iniisip uy, kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga
13: sentiment.
12: Hinaing, yeah. Yes, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo.

0: Katulad ni Congressman Terry Redon, kumpiyansa si House Deputy Speaker Albie Benitez na higit 215 na mambabatas ang papabor sa impeachment. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Benitez na dalawang partido na ang nagsagawa ng secret ballot.
1: They might make it appear that may pressure from the parties, may arm twisting. So hindi ganun na nangyari. And in fact, as I've said, no, nag-secret balloting right. pa nga just to be on the same side. And still, no, the majority of the members voted for the impeachment.
0: Halos lahat din daw sila sa Partido Federal ng Pilipinas ay boboto para sa impeachment. Pero giit ni Benitez, walang pressure sa kanilang mga miyembro sa kabila ng umano'y grave threats ni VP Sara kay PBBM na siyang pinuno ng partido.
1: In fact, there was a dinner I think 2 days ago, something like that, but I wasn't present. So hindi naman mandatory to be present there. So,
2: dinner among the PFP
1: among
2: members.
1: Among the PFP. So it was just a simple dinner when I asked, just dinner, and that was it.
0: Para kay Congressman Benitez, ang umano'y SAL and violation ang pinakamalakas na article of impeachment laban sa bise. Umaasa rin siyang magaganap na ang botohan sa Kamara sa Lunes.
3: Sa Lunes, inaasahang pagbobotohan na sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. 1/3 ng House o hindi bababa sa 106 na kongresista ang kailangang bumoto pabor sa committee report ng Committee on Justice para maipadala ito sa paglilitis sa Senado. Ayon sa House rules, by roll call ang gagawing pagboto. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang pangalan ng kongresista para sabihin kung pabor ba siya na ma-impeach ang VP o hindi. Kung gugustuhin, maaari ring ipaliwanag ng kongresista.

0: pag marami nag-absent.
1: Ah, oo nga, ano? Tingin mo, that's a possibility,
2: It's a possibility.
0: Pag walang quorum, open-close, bang nag-gavel, tas
1: ulihan. Ano bang kailangan sa quorum?
0: Majority.
1: Simple majority.
0: One. Yes.
1: So, 318.
0: Divided
1: so
0: by 2,
1: mga
0: 150 plus more than 116. Ganyan,
1: So ngayon, kung sinasabi nilang, sorry, may 215 votes sila,
0: dapat magpakita.
1: Eh di dapat nandun sila, dapat, magpakita sila.
0: May pa-conclave na nga yung NUP eh.
1: Kapa-conclave.
0: Secret balloting.
2: Secret balloting. Oo nga, sino kayang nanalo doon?
1: Dalawa daw yung parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure.
2: Okay.
1: Hindi harap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret balloting
2: daw
1: sila.
2: So, anong lumabas na ano?
1: Majority.
0: Itim na usok.
2: Itim na usok? Ano ba yung itim na usok sa
0: walang
2: puti?
0: Walang nanalong Santo Papa.
1: Doon ka galing, di ba?
2: Ikaw talaga. So, wait. Kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari? Next day, wait for the next one. Okay.
1: Pero siguro malabo yun.
0: Sana naman.
1: Malabo naman siguro yung walang quorum sa Mante. Kasi kung sinasabi nilang, 215, more than the, required quorum.
0: Yeah.
1: 215 will say yes daw.
2: Oh. Well, okay. But I think if somebody intends to be absent, they should be held accountable.
1: Mm-hmm.
2: Because,
1: bakit ka nga naman mag-a-absent?
2: Alam mo, yung mga duwag lang ang gumagawa nun.
0: Totoo.
2: Really?
0: Yeah.
2: Diba? I mean, even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan. Mm-hmm. So, bantayan po natin kung sino ang mag-a-absent sa Lunes.
3: So, it shall be an interesting Monday indeed. Two more tulogs and then Monday na lang.
2: Two more tulogs!
1: Parang tatlo pa, Friday
3: two
1: night,
3: and
1: Saturday
3: at three
1: night,
3: pala,
1: Sunday night.
3: Tatlong tulogs na lang.
0: Three more days para magapangan sila.
2: Ay, totoo. Para chance to be rich.
1: So, abangan po natin ang magaganap sa Monday. I believe that's going to happen at 3 p.m. On the impeachment of Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Monique Tuzon-Bassi.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan,
0: ko.
1: Yan, yan. Ano yan, diba?

0: nakikinig sa sad songs, pero pag nakikinig ako sa radyo, mas nagkakaroon ng meaning yung mga songs na papakinggan ko na parang lahat relate ako. Ay, yeah. Song ko yan for today. Ay,
1: oh,
0: song
1: yan, ko. Yan. Ano
0: yan, diba? Ganon?

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudzama at sama-sama nating tutukan ang magalaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Napapanood din tayo simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. 200 boto target daw ng Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Muntik na naman! Atong ang spate daw sa Cavite. Isa pang pugante, Saldico living like a king daw sa France habang hinahabol ng pabahalaan. At Senadora Amy Marcos tinakot daw na baka ma-Jason sa. 200 pro-impeachment votes umano ang target ng liderato ng Kamara para tuluyang ma-impeach si VP Sara. Ayon yan sa informant ng Billionaire News Channel. Naritong exclusive politico update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
1: Historic moment para kay Bicol Sarug Party List Representative Derridon ang magiging botohan sa Lunes kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Tama po yun. Siya po yung nag-iisa, bukod-tangi na impeachable official na may impeach po ng Kongreso ng 2 beses. Hindi lang ng Kongreso, kundi ng 2 magkaibang Kongreso. She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
1: Base sa kanilang latest count, doble na ng required 1/3 votes ang pro-impeachment ngayon sa Kamara. Aabot daw ito sa 215 at posibleng madagdagan pa. Kapantay ito na nakuwang boto sa 2025 impeachment ng Bise. Ayon sa mapagkakatiwalaang informant ng Billionaire News Channel na kongresista, halos 60% ng mga miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang pro-impeachment. Nasa 50 ang miyembro ng NPC sa Kamara at posibleng umabot daw sa 30 ang boboto para ma-impeach si VP Sara. Inamin din ng aming informant na ang mismong leadership ng Kamara ay 200 pro-impeachment votes ang target, pero katanggap-tanggap na raw kung 180 o 190 lang ang makuwang boto. Wala rin daw bayaran sa impeachment at boboto raw ang mga mambabatas base sa kanilang konsensya. Pero aminado siyang posibleng nabuo ang impeachment para hadlangan ang pagtakbo ng Bise bilang Pangulo dahil siya ang kasalukuyang frontrunner sa 2028. Nauna na nagsabi ang ilang mga malalaking partido dito sa Kamara katulad ng NUP at Lakas CMD na mayorya ng kanilang mga miyembro ay pro-impeachment. Malinaw daw na lalagpas sa 106 votes ang mga botong pabor sa impeachment dito sa House of Representatives. Ang hindi malinaw ay kung may sapat ba itong bilang sa Senado para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Mahigit 215 na mga kongresista raw ang posibleng pumirma sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay House Deputy Speaker Albie Benitez. Ani Benitez, tila parami raw kasi ng parami sa kanilang mga kasamahan sa Kamara ang nahihikayat na malakas ang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo.
3: More and more are being convinced that the evidence are strong. And remember, it's probable cause, no? It's really not to determine whether it's guilty or not.
0: Ani Benitez, marami manong mga tanong na hindi nasagot ng Bise dahil sa pag-absent ito sa mga committee hearing. Kasama raw dyan ang umano'y undeclared assets ni VP Sara sa kanyang salin at ang umano'y questionableng bank transactions nito. Nakatakdang magbotohan ng House of Representatives sa Lunes kung saan kakailanganin nila ng 106 votes sa plenaryo para umakyat bilang articles of impeachment sa Senado ang kaso ni VP Sara. Sa gitna naman ng nalalapit na botohan para sa kanyang impeachment complaint sa Kamara, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipinong patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanya. Sa isang interview sa The Hague, sinabi ng Vice na hindi raw matatawaran ang kanyang pasasalamat sa mga Pilipinong nananatiling nasa kanyang panig. Ayon kay VP Sara, maswerte raw siya dahil mula pa noong 2016, hindi nawawala ang tiwala ng mga Pilipino sa kanilang pamilya. Giit niya mula sa panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa sarili niyang pagtakbo noong 2022 na natili raw ang malakas na suporta ng publiko.
4: Ang lakas ko ay galing sa tao. at yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpropropel sa amin para tumuloy kahit mahirap.
0: Tila recycled lang daw ang mga akusasyong may bayarang nagagana para bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ho buwelta ni La Union Representative Paulo Ortega. Imbis daw na maglapag ng mga paratang, sagutin na lang daw dapat ng bise ang articles of impeachment laban sa kanya. Matatandaang nakaharap si VP Sara sa mga akusasyon ng pagwalda sa confidential funds ng OVP at ng DepEd noong nakaupo pa siya rito bilang kalihim. Pati na rin ang umano'y pagbabanta niya sa buhay ng First Family. Muntikan na naman! Spotted umano si billionaire gaming boss Charlie Atong Ang sa Cavite. Yan ho'y ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Namataan-an niyang pugante noong isang buwan lang, kaya sigurado siyang nasa Pilipinas pa siya. Naglunsad din sila ng operasyon, pero hindi na nila naabutan si Ang na tinuturing ng mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At para bigyan tayo ng latest update sa sitwasyon naman dyan ho sa Albay, makakausap natin si Kamalig Albay, Mayor Caloy Baldo. Magandang gabi ho sa inyo, Mayor. Si Wedge po ito. Welcome po sa Politico Nightly.
5: Magandang gabi po, Sir Wedge.
0: Kamusta ho ngayon ang sitwasyon ninyo dyan sa Albay, Mayor Caloy, maging inyong mga residente? Meron na ho bang mga apektadong residente rin?
5: Marami pong apektado na pamilya po dito sa bahay ng Kamalig dahil po sa pagbuga ng alikabok po ni Bulkan Mayon.
0: Meron na ho ba kayong mga evacuation centers po sa kasalukuyan, Mayor? May mga nag-evacuate na ho ba?
5: Actually, may nasa evacuation center pa po tayo. Yung nasa low po ng 6 kilometers. Pero nung nagkaroon po ng aswal nung Sabado, may nag-evacuate din po tayo nung outside 6 kilometers. Mm-hmm. Pero nagsibalik na din po sila doon po sa mga residente po nila.
0: Kanina ho, Mayor, yung amin hong reporter ng Abante, si Ryan Reluban, ay naandyan ho sa may bahagi ng Albay. Ang kinukwento niya ho ay ang problema sa supply ng kuryente. Diyan ho sa Kamalig, meron din hong kaparehong problema ho ba sa supply ng kuryente? Pawala-wala, paputol-putol daw po yung supply ng kuryente sa gabi, lalo na pag matutulog. At lalo po sa katanghali, ang tapat, napakainit po niyon. Kamusta po ang sitwasyon ng kuryente, supply ng kuryente po dyan, Mayor?
5: May mga instances po na talagang napuputol yung kuryente. Kanina umaga, pabalik-balik talaga yung kuryente. Pero sa kuha naman po, nagkakaroon din naman po talaga ng kuryente din.
0: Oho, meron na ho ba kayong solusyon para rito?
5: Hindi po natin alam doon sa supplier po ng kuryente natin. Pero ang kuha po kasi, paputol-putol lang naman din, na ibabalik din po.
0: Oho, sana ho matulungan ninyo yung mga residente pagdating po sa problema na yan. Napuntahan niyo na ho, Mayor Caloy, yung hong mga evacuation centers. Ano ho ang sitwasyon nila dyan? May sapat ho bang mga pagkain galing din po sa national government, yung pong DSWD?
5: Ang yung pagkain, okay naman po yung mga nasa evacuation center natin. At every 3 days naman po, nabibigyan po sila ng food pack.
0: Mm-hmm. Aha, kamusta ho yung supply naman ng tubig at maging yung mga palikuran dahil yan po ang numero unong hahanapin po ng mga nasa evacuation centers. Pangalawang tanong, Mayor, namimigay rin ho ba kayo ng mga face mask lalo na ho sa mga matatanda at yun ho mga bata rin at may mga sakit po na asthma, yung mga may hina po ang kanilang baga?
5: Nagbibigay naman po tayo ng face mask, pero yung face mask kasi po, hindi naman po natin pwede ulit-uliting gamitin.
0: Oho.
5: Kaya syempre, nagkukulang din po talaga. Pero may nagbibigay din po. Pero syempre, hindi pa po natin malalaman kung hanggang kailan talaga to si Bulkan Mayon, tatahimik po.
0: Oho. Meron na po ba kayong long-term solution at na mga inilalatag po ng mga programa para po sa inyong mga nasasakupan dyan po sa Kamalig, Mayor Caloy?
5: Napag-uusapan na din po na yung sa 6 kilometers talaga, hindi na po pabalikin at ibigyan na lang po sila ng relocation site.
0: Oho. So far ho, at nabanggit nyo rin ho kanina, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan pa ho itong sitwasyon na ito at kung

0: Living like a king si Saldico sa France. Ayon kay Interior Secretary Jan Vicremulla, never surrender naman ang gobyerno sa pagtugi sa dating mambabatas. Ito ang politiko update ni Hannah T.
1: Magnanakaw siya ng ganun to. Mansion pa nakatira, di ba? Kukunting ko talaga yung na yun eh. Talagang nakakahiya-hiya ang ginagawa niya sa atin eh.
2: Yan ang hirit ni DILG Secretary John Vicremulla kay resigned Congressman Saldico. Sa kabila kasi ng pagiging pugante, tila marangya pa rin daw ang pamumuhay nito. Kinumpirma ni Remulla na spotted si Ko sa France ayon daw sa mga Pilipinong nagre-report sa kanila roon.
1: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto ko laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros.
2: Nag-apply si Ko ng political asylum sa France kasunod ng pag-alis nito sa Czech Republic nitong Abril. Sakaling maaproba ito, may legal avenues pa rin naman daw na susubukan ng mga otoridad para matunton ang dating mambabatas. Matatanda ang temporarily ay na-hold si Ko ng Czech authorities matapos ang umano'y improper travel documents nito na makarating sa Czech Republic. Pero dahil sa kawalan ng legal basis ng kanyang detention, nakawala si Ko sa kusudiya ng foreign authorities. Expired Philippine passport umano ang pinresenta ni Ko kaya siya naharang. Si Remulla raw mismo ang nag-inform kay PBBM sa pagkahuli kay Ko pero hindi na niya alam kung ano ang nangyari matapos nito. Sa ngayon, nakikita ni Remulla na ang tanging pag-asa para mapabalik sa Pilipinas si Ko ay ang red notice na in-apply nila sa Interpol noon pang Nobyembre. Kasunod yan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa dating kongresista dahil sa maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Oras na maisapinal ang red notice, maaari itong mas matibay na basihan para matugis si Ko. Kumpiyansa si Remulla na maiuuwi pa rin nila si Ko sa Pilipinas. Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Unparliamentary, ganyan inilarawan ni Zambales Representative Jay Cohun ang mga naging akusasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste sa gitna ng plenaryo. Matatandaan kasi na inakusahan ni Leviste si CWS Party List Representative Edwin Gardiola na nagpondo ng kampanya ni Batangas

0: Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil umano sa koneksyon ni Guardiola kay Executive Secretary Ralph Recto. 1 billion pesos pa raw ang inabot nito. Ani kong hoon, hindi raw porke Congressman Celeviste, maaari na raw itong manlait, magparatang o mandamay ng isang institusyon na walang ebidensya. Dagdag pa ng kongresista, madaling magbitiw ng salita kung headline lang ang habol. Pero hindi anya dapat maging collateral damage ang buong kamara. Huhulihin daw si Senadora Amy Marcos. Inilahad ng senadora na may kumausap daw sa kanya matapos ang pagbibigay niya ng impormasyon sa kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kwento niya, meron daw tumawag sa kanya noong Biyernes matapos niyang sabihin isinugod sa ospital ang kanyang kapatid. Babala raw nito. Huwag na raw itong sabihin at baka raw ma-Jay Sonsa siya. Maaalalang inaresto si Sonsa kamakailan ng dahil lang sa pagpapakalat umano nito ng peking impormasyon patungkol sa health condition ng Pangulo. Itinuturing na bilang person of interest si PGMN anchor CJ Hero sa 300 million peso robbery extortion case ni Franco Mabanta. Ayon sa NBI, lalawak pa ang investigasyon para tukuyin ang papel ng ibang personalidad sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
1: Sinugpina na ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero, ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng apat na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa Mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso.
2: Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation, tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN.
1: Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme.
3: Well, yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it because we are gonna go after this fake news, these fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts against her. And she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity.
1: Nitong Webes din ng gabi ay tinurnover na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta. Bandang alauna na ng madaling araw nitong Biyernes natapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Disappointed daw si Poverty Czar Larry Gadon na naging mercenary media operator umano si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Sa isang pahayag sa Billionario News Channel, sinabi ni Gadon na dati niya raw itong kaibigan. Pero dumistan sa umano ito sa kalagitnaan ng 2022 campaign. Kinumpirma rin ni Gadon na nagsilbi itong social media director ng PBBM Camp pero hindi rin anya ito ganoon ka-engaged sa presidential elections. Ibinebenta rin daw nito ang kanyang serbisyo sa highest bidder at wala raw anyang conviction of beliefs. Hiling daw ni Gadon kay Mabanta, ma-realize ang anyay leksyon na ito at baguhin na raw ang kanyang pamumuhay. Sa ating pagbabalik, bagong chemotherapy center itinayo sa Laguna. At tourism campaign ng Naga City, umani ng papuri mula sa DOT. Tutok lang, magbabalik pa ang Politico Nightly.

edad sa QC. Lipat naman tayo sa probinsya ng Laguna. Aba, may panibagong pag-asa para sa mga cancer patients sa lalawigan. Pinuksan na ni Governor Sol Aragones yung bagong chemotherapy center sa Bae District Hospital. Ito na ang ikatlong free chemotherapy center. Wow, libre ha? Free chemotherapy center sa probinsya ng Laguna. May 20 machines ang pasilidad na kaya hong mag-accommodate ng hanggang 40 pasyente kada araw. At sa pagbubukas din ng nasabing center, tinanggap rin ng ospital ang mahigit 2.5 milyong pisong donasyon na medical equipment mula sa isang simbahan sa San Pablo. Samantala, pinasalamatan ni Gov Sol ang grupo dahil malaking tulong raw ito, lalo na sa kanilang mga pasyente at maging sa operasyon ng ospital. Lipat ho tayo dyan sa Naga, pinuri ng Department of Tourism o ng DOT. Yun hong kanilang bagong tourism campaign ng lungsod na Naga is the heart. Ayon sa DOT, suportado nila mga inisyatibong community-driven at nakatutulong sa lokal na ekonomiya. Gayon po ng ahensya, mahalagang maipakita ng mga lungsod at probinsya ang kanilang natatanging pagkakakilanlan habang pinalalakas ang turismo sa bansa. Inilunsad po ang kampanya nito pong Mayo 1 ha, bilang pagtatampok sa pagkakaisa at maging ang malasakit ng mga taga-Naga. Ayon po kay Mayor Lenny Robredo, layon ng Naga is the heart na ipakita ang puso at ang diwa ng komunidad sa nasabing lungsod. Oy, sa Bohol naman! Abay, mas maraming silid-aralan ang itatayo sa mga public school dyan po sa may Tagbilaran City. Yan ay matapos malagdaan ni Mayor Jane Yap at Education Secretary Sunny Angara ang Memorandum of Agreement para sa konstruksyon ng mga bagong classroom. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, aba, direkta hong ibababa ang pondo sa lokal na pamahalaan upang mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Ayon pa kay Yap, mahalagang hakbang ito upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa lungsod. Binigyang diin ng alkalde na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon. Ibinida rin ni Yap ang zero loan status ng lungsod na nakatutulong raw upang makapag-invest sa mga proyektong pang-edukasyon. At sa South Cotabato, patuloy ang pagsusulong ng federalism ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa pagbisita sa mga balay federal leaders sa Cebu City, muli hong binigyang diin ni Tamayo ang kampanya para sa desentralisasyon ng pamahalaan. Ayon sa kanya, layo ng federalismo na mailapit ang mga serbisyo at oportunidad sa mga rehiyon. Pinasalamatan din niya ang mga taga Cebu sa mainit na suporta sa adhikain ng Partido Federal ng Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ni Tamayo na makatutulong ang federalism para mabawasan ang korupsyon at maging mapalakas ang accountability at mapabuti ang paghatid ng serbisyo para sa mga Pilipino. Huwag kayong bibitiw sa aming pagbabalik. Good vibes naman tayo. Dito lang sa Politico Nightly.

0: Ayan, good evening everyone and welcome to Sessions with Brian Yamsuan. And yes, sabi na nga ng kanta, I'll always love you no matter what doors will open because you will never feel bluer than blue kapag kami ang kasama nyo sa loob ng isang oras. Let me remind you of the timeless love stories that we all felt. Ito ang programang punong-puno ng kwentuhan, kantahan na makabuluhan. At syempre, kasama ko pa ang aking mga mahal sa buhay, ang Yam Jam Live! Diba? Andyan si John na may dimple. Yan, no? Diba? Andyan si Gail na... At si Coach Gail. Coach Gail! Diba? Ang ating balikbayan. Balikbayan mula sa...
1: Online sailing.
0: Diba? Ganun, diba? At syempre, kasama din natin si... Ano nga pala pangalan mo, Iha?
2: Marian.
0: Marian.
2: Rivera.
0: Diba? Siyempre, kasama natin si Muriel. At siyempre, andito ang ating sentimental... Pianist.
3: Yeah. SP.
4: Na nakayada.
0: Diba? Ikaw nga... Talagang nga... Basta pag si SP nakita ko, nothing's gonna change my love for her. Yan, diba?
2: Of course. Yeah.
0: At siyempre, kailan ka kakasal, Juliet? Sabi niya, ang itigil lang siya. Ang nawala, di ba? Ito ba, ito. Ay, at saka pala. Andito na si Kiko. Ayan, o. John, anong okasyon at bakit parang handang-handa ka sa episode natin tonight? Ano ba ang meron?
5: Eh, syempre, kung...
0: Nakapang Sputnik ka. Hindi Sputnik, Sputnik ka.
5: Mabigat yung guest natin.
0: Mabigat. Diba? Kumbaga, alam mo naman na hindi na ako magtataka. Alam kong special ang gabi na ito because of our guest. From her breakout hits hanggang sa mga timeless renditions niya ng classic love songs. She has defined what it means to sing straight from the heart. Her voice, smooth, soulful, effortless, ika nga. Her style, pure R&B with a touch of nostalgia. Because you know, sometimes the hardest part of love isn't losing someone. It's still having feelings even when you no longer have the right to.
2: Ay, grabe.
0: Yung tipong...

0: Tapos na kayo, pero hindi pa tapos yung nararamdaman mo.
1: Aray ko.
0: Selos 100%, karapatan 0.
1: Yeah.
0: Diba? Iyon yun eh. Diba? Tama ba? Sino ba kinakausap ko dito? Ikaw, parang ikaw, kinakausap ko si Muriel, pero ikaw tinatamaan, Alcris.
2: Kasi nga kung, di ba, sometimes real love isn't about holding on. Minsan it's, ano, about choosing to step back.
0: Yan.
2: Even when it

0: ng mga PDC pa rin dyan, no? So, nag-ano pa rin, nagko-collapse pa rin yung lava. So, tingnan po natin kung magkaroon ulit ng over-steepening dyan ng lava. Pag nagkaroon ng ganun ulit na pagka-steep ng lava, pwedeng mangyari ulit yung ganung magnitude ng lava collapse PDC.
1: Isa ang magulang na si Cheryl Moher sa mga nangangamba kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Mayon. Napaluha na lamang siya habang ikinokwento sa atin ang mga pasan-pasan niyang problema dahil nawalan sila ng hanap buhay. Habang papalapit kasi ang pagbubukas ng klase, dagdag pasanin sa kanya ang problema kung saan kukunin ang pambili ng gamit sa eskwela ng kanyang mga anak.
2: Kung sabihin sa amin, mahirap po sa amin. Napayakas kasi po yung mga tanim namin, kung ang titignan, lahat po nasira. Naisip namin na kaming mga nandoon, ang hirap tignan. Kasi po, pag titignan mo yung mga aming tanim, lahat po na naluto na. Kaya naisip namin kung paano naman yung pamumuhay namin doon sa Anuling.
1: Corina, sa kasalukuyan nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Kaya patuloy ang paalala ng PBOC sa mga residente na bawal munang pumasok sa 6 kilometers permanent danger zone. Pinag-iingat din ang mga bayan na posibleng tamaan ng ashfall at usod at magsuot ng face mask habang patuloy na binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Corina?
3: Ryan, ilang pamilya naman ang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon ngayon? At kumusta naman ang mga bakwit sa Albay?
1: Corina, kakapadala lang sa atin ng mensahe mula kay Governor Rosal na ayon sa kanya, 1,278 na napamilya. Sa mga oras na ito ang nasa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. At kung tatanungin naman, Corina, kamusta sila? Ayon naman sa mga nakausap natin ng mga evacuees, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng mga tulong gaya ng mga pagkain mula sa lokal na pamahalaan at sa gobyerno. Pero isa lang talaga ang kanilang mga hinaing, ang problema sa supply ng kuryente sa mga evacuation center. Corina?
3: Okay, Ryan, bago kita bitiwan, anong sabi, ano ang mga balibalita dyan? Gagrabe pa ba ito o parang sa kanilang karanasan medyo naiibsan na o humihina na ang bulkan?
1: Corina, ayon sa mga residente na nakausap natin, first time na nangyari sa kanila itong malalang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dahil nung simula nga nung January 6 na sumabog ito, ay hindi naman ganun kalala yung ashfall na binubuga. Pero ngayon, sobrang lala daw nung ashfall na binuga nung May 2. At ito nga, nangangamba sila na magtutuloy-tuloy pa. Pero ayon nga sa Feebox, Corina, na nakausap natin, na posibleng magsunod-sunod pa rin yung mga ashfall na maitatala sa mga susunod na araw. Corina?
3: Naku, hindi. Lahat ng tao dyan naka-face mask ngayon dahil medyo masama sa kalusugan yung nalalanghap nila.
1: Tama ka nga, Corina, kasi yan yung abiso din ng mga otoridad na oras-oras o panatiliin talaga na magsuot ng face mask dahil hindi talaga nila alam o sabi ng mga otoridad na hindi kontrolado yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Corina?
3: Maraming salamat si Ryan Reloba, nag-uulat live mula sa Daraga, Albay.

0: Living Like a King, si Zaldi Cosa France ay hindi Interior Secretary John Vic Remulla. Never surrender naman ang gobyerno sa pagtugis sa dating mambabatas. Yan ang agenda report ni Hannah T.
1: Magnanakaw siya ng ganun to. Mansion pa nakatira, di ba? Kukutin ko talaga yung na yun eh. Talagang nakakahiya-hiya ang ginagawa niya sa atin eh.
2: Yan ang hirit ni DILG Secretary John Vic Remulla kay resigned Congressman Zaldi Co. Sa kabila kasi ng pag-

0: Iging pugante, tila marangya pa rin daw ang pamumuhay nito. Kinumpirma ni Remulla na spotted si Ko sa France ayon daw sa mga Pilipinong nagre-report sa kanila roon.
1: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto ka laki yung taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros.
0: Nag-apply si Ko ng political asylum sa France kasunod ng pag-alis nito sa Czech Republic nitong Abril. Sakaling maaproba ito, may legal avenues pa rin naman daw na susubukan ng mga otoridad para matunton ang dating mambabatas. Matatandaang temporarily ay na-hold si Ko ng Czech authorities matapos ang umano'y improper travel documents nito na makarating sa Czech Republic. Pero dahil sa kawalan ng legal basis ng kanyang detention, nakawala si Ko sa kusodiya ng foreign authorities. Expired Philippine passport umano ang pinresenta ni Ko, kaya siya naharang. Si Remulla raw mismo ang nag-inform kay PBBM sa pagkahuli kay Ko, pero hindi na niya alam kung ano ang nangyari matapos nito. Sa ngayon, nakikita ni Remulla na ang tanging pag-asa para mapabalik sa Pilipinas si Ko ay ang red notice na inapply nila sa Interpol noon pang Nobyembre. Kasunod yan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa dating kongresista dahil sa maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Oras na maisapinal ang red notice, maaari itong mas matibay na basihan para matugis si Ko. Kumpiyansa si Remulla na maiuuwi pa rin nila si Ko sa Pilipinas. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang desisyon sa bail petition ni former Senator Bong Revilla at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Humingi ang korte ng 30-day extension para suriin ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, kailangan pang busisiin ang records at transcripts ng mga pagdinig dahil sa dami ng isinumiting dokumento.
3: Itinuturing

0: na nananatiling politically connected si Franco sa Pangulo. Inaresto ng NBI si Franco kasama ang apat pa noong Martes dahil sa pangingikil umano ng
1: Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita.
2: May sagot naman si Yusek Castro nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026.
3: Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano bang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingguwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate.
2: Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas na manaraw mula sa administrasyon ng ama ng Vice na si FPRRD. At habang nagtatrabaho muli ang Pangulo ngayon sa ASEAN, si VP Sara nagbabakasyon daw sa ibang bansa. Para

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
1: Ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes.
2: Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera.
1: 200 pro-impeachment votes umano ang target ng liderato ng Kamara para tuluyang ma-impeach si VP Sara. Ayon yan sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Historic moment para kay Bicol Saru Party List Representative Derridon ang magiging botohan sa Lunes kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Tama po yan. Siya po yung nag-iisa, bukod-tangi, na impeachable official na may impeach po ng Kongreso ng dalawang beses. Hindi lang ng Kongreso, kundi ng dalawang magkaibang Kongreso. She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
3: Base sa kanilang latest count, doble na ng required 1/3 votes ang pro-impeachment ngayon sa Kamara. Aabot daw ito sa 215 at posibleng madagdagan pa. Kapantay ito na nakuwang boto sa 2025 impeachment ng bise. Ayon sa mapagkakatiwalaang informant ng Bilyonary News Channel na kongresista, halos 60% ng mga miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang pro-impeachment. Nasa 50 ang miyembro ng NPC sa Kamara at posibleng umabot daw sa 30 ang boboto para ma-impeach si VP Sara. Inamin din ng aming informant na ang mismong leadership ng Kamara ay 200 pro-impeachment votes ang target, pero katanggap-tanggap na raw kung 180 o 190 lang ang makuwang boto. Wala rin daw bayaran sa impeachment at boboto raw ang mga mambabatas base sa kanilang konsensya. Pero aminado siyang posibleng nabuo ang impeachment para hadlangan ang pagtakbo ng bise bilang pangulo dahil siya ang kasalukuyang frontrunner sa 2028. Nauna na nagsabi ang ilang mga malalaking partido dito sa Kamara katulad ng NUP at Lakas CMD na mayorya ng kanilang mga miyembro ay pro-impeachment. Malinaw daw na lalagpas sa 106 votes ang mga botong pabor sa impeachment dito sa House of Representatives. Ang hindi malinaw ay kung may sapat ba itong bilang sa Senado para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Wala raw pressure sa partido ni PBBM na bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Pero ayon kay Congressman Albie Benitez, papabor pa rin ang halos lahat ng miyembro nito sa Kamara.
5: Dumarami raw ang kongresistang kumbinsido na malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Ang daming tanong kasi that needs to be answered, that was never answered.
5: Kaya katulad ni Congressman Terry Redon, kumpiyansa si House Deputy Speaker Albie Benitez na higit 215 na mambabatas ang papabor sa impeachment. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Benitez na dalawang partido na ang nagsagawa ng secret ballot.
6: They might make it appear that may pressure from the parties, may arm twisting. So hindi ganun na nangyari. And in fact, as I've said, no, nag-secret balloting right pa nga just to be on the same side. And still, no, the majority of the members voted for the impeachment.
5: Halos lahat din daw sila sa Partido Federal ng Pilipinas ay boboto para sa impeachment. Pero giit ni Benitez, walang pressure sa kanilang mga miyembro sa kabila ng umano'y grave threats ni VP Sara kay PBBM na siyang pinuno ng partido.
6: In fact, there was a dinner, I think, 2 days ago, something like that, but I wasn't present. So hindi naman mandatory to be present there. So
7: dinner among the PFP members.

0: was like, it's just a simple dinner. When I asked, it was just dinner. And that was it.
1: Para kay Congressman Benitez, ang umano'y SAL and violation ang pinakamalakas na article of impeachment laban sa bise. Umaasa rin siyang magaganap na ang botohan sa Kamara sa Lunes.
2: Sa Lunes, inaasahang pagbobotohan na sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. One-third ng House o hindi bababa sa 106 na kongresista ang kailangang bumoto pabor sa committee report ng Committee on Justice para maipadala ito sa paglilitis sa Senado. Ayon sa House rules, by roll call ang gagawing pagboto. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang pangalan ng kongresista para sabihin kung pabor ba siya na ma-impeach ang VP o hindi. Kung gugustuhin, maaari ring ipaliwanag ng kongresista ang kanyang boto. Huling natunghayan ang ganitong paraan ng botohan sa impeachment 15 years ago, noong March 2011, nang bumoto ang House na impeach ang nooy ombudsman na si Merceditas Gutierrez sa botong 212 yes at 46 no, habang apat ang nag-abstained. 8 oras inabot ang deliberasyon noon sa batasan na natapos pasado alas 12 ng hating gabi matapos magtangka ang minority na i-delay ang botohan sa pamamagitan ng debate at pag-question sa grounds ng impeachment. Kabilang sa mga bumoto ng no ang congresswoman na noon na si dating Pangulong Gloria Arroyo na kilalang kaalyado at siyang nag-appoint kay Gutierrez sa pwesto. Pero nanaig pa rin ang yes votes at tuluyan nang na-impeach si Gutierrez. Pero nag-resign siya bago pa man nagsimula ang paglilitis sa Senado. Dahil hindi natuloy ang paglilitis, nakaligtas si Gutierrez sa possible conviction at posibleng parusa na perpetual disqualification from public office. Siya na ngayon ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kaso ng pangalawang impeachment complaint ngayon laban kay VP Sara, determinado si Senate President Tito Soto na agad simulan ang trial kung saan siya ang magsisilbing presiding officer. Ipinaubaya na ng Korte Suprema sa Senado ang diskresyon sa kahulugan ng fourth wind basta't reasonable o makatwiran anila ang panahon para simulan ang trial at walang undue delay. Kung ang mga nakaraang paglilitis ang pagbabatayan, sa Hunyo maaari nang magsimula ang trial. Sa kaso kasi ni Erap noon, November 2000 siya na-impeach ng Kamara at agad nagsimula ang trial sa Senado ng sumunod na buwan. Si late Chief Justice Renato Corona na-impeach sa Kamara noong December 2011 at nilitis sa Senado simula January 2012 na tumagal ng 44 na araw o hanggang Mayo. Bago formal na magsimula ang trial, padadalhan muna ng summons ang VP para papuntahin sa Senado at pasagutin sa articles of impeachment. Sa memo ng Billionaire News Channel, ipinunto ni dating Senate President Franklin Drilon na naging Senator Judge sa parehong impeachment trial ni Erap at Corona, isang buwan lang ang inabot mula nang ma-impeach sa Kongreso si Erap at Corona bago na nagsimula ang trial.
3: The 1 month is the approximate time that it will take para po makompleto ang preliminary process. Halimbawa, yung pagsagot dahil sa kung hindi ako nagkakamali sa rules, 10 days. Mm. Yung pag-adapt ng rules ng impeachment, mayroon din yan. So, yung 1 month po ay ang sinasabi natin, mga isang buwan siguro bago makapag-umpisa, ibig sabihin bago matawag yung isang testigo.
4: Right.
2: Maaring piliin ng VP na hindi sumagot o magpakita kung nagkataon isang not guilty plea ang hihain para sa kanya at tuloy pa rin ang trial sa schedule na itatakda ng Senado. Determinado ang kampo ng bise na ituloy ang proseso hanggang Senado, pero yan ay kung hindi na makikialam ang Korte Suprema. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: Samantala, duda si Caloocan City Representative Edgar Erice na maipapasa ang isang makatotohanang anti-political dynasty bill sa Kongreso. Sa panayam natin kay Erice sa memo, tinawag

0: rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines.
1: Kasabay ng closing ceremonies ngayong araw, nagprotesta ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan sa labas ng Camp Aguinaldo. Sigaw nila, dismantle all US bases and missiles at tuluyang pagpapahinto ng balikatan. Para sa Agenda, Joas Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Low risk. Ito ang latest assessment ng World Health Organization sa hantavirus outbreak na naitala sa isang Dutch luxury cruise ship. Nasaan na nga ba ngayon ang barko na ito at ang mga pasahero? Alamin natin sa Agenda Report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
3: 8 kaso ng Andes variant ng hantavirus ang nakumpirma na ng World Health Organization.
4: Last Saturday, the United Kingdom notified WHO under the international health regulations of a cluster of passengers with severe respiratory illness on a Dutch-flagged cruise ship, the MV Hondius, which had traveled from Argentina to Cabo Verde. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans.
3: Sakay ang halos 150 katao, bumiyahe ang Dutch luxury cruise ship mula sa Argentina patungong Cape Verde. April 6 nang dumaing ng headache, abdominal pain at diarrhea ang isang 70-year-old na Dutch man hanggang sa mamatay sakay ng cruise ship noong April 11. Noong April 24, bumaba sa St. Helena, isang remote island sa Atlantic, ang 69-year-old niyang asawa na masama na ang pakiramdam kasama ang 11 yumaong pasahero. April 25, nahimatay sa Johannesburg Airport ang ginang at namatay din kinabukasan. Kasunod nito, 2 pa sa mga pasahero ang nagkasakit at matapos makuha ang mga sample, doon na nakumpirma ang hantavirus. Isa sa kanila ay namatay na rin. 4 na iba pa ang

0: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
3: Tay si VP Sara at Senador Raffy Tulfo sa isang presidential match-up survey. Pero ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Irvin, si Interior Secretary John Vic Remulla ang tinutulak na tumakbo sa pagpapangulo sa 2028. Ang sagot ni Remulla sa agenda report ni Hannity.
4: God bless her. She has her day in court.
5: Aabangan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kapalaran ng impeachment case ni VP Sara. Bagamat wala raw siyang opinyon sa kung ano ang kinaharap ngayon ng bise, tignan na lang daw kung ano ang kahihinatnan nito. Kumpirmado ang pagtakbo ng bise sa pagkapangulo sa 2028. At bagamat tay ang bise at si Senator Raffy Tulfo sa isang Pulse Asia survey, inilutang naman ang kapatid niyang si Senator Irvin ang pangalan ni SALG Remulla bilang potential presidential. Pero hindi mo na raw ito kinokonsidera ni Remulla sa ngayon.
4: Let me concentrate on my work. The ballot, alam mo, I really believe. You do good things, you work hard, good things will follow. Diba? So let me work and let me do my best and then good things will follow, I think.
5: Nasa 80% daw ang ibinaba ng crime rate sa Pilipinas mula pa 2014 at we are safer than we've ever been. Strategy rin daw ng DILG ang pag-interrupt sa supply ng illegal drugs na tuluyang nagpataas ng presyo ng shabu. Kaya anya, hindi gumana ang tukhang o kampanya kontra droga noon.
4: We're winning the war on drugs na wala kaming pinatay. We did not have to kill one person in order to achieve this. Pwede pala eh. You can win the war without killing anyone. It's just proper police work. It's just proper policy.
5: Sa gitna ng abala at nakakapagod daw na trabaho sa DILG, ani Remulla, all roads lead back to Cavite, kung saan dati siyang gobernador and he misses home. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel.
6: 100% sure si COMELEC Chairman George Garcia na wala nang atrasan ang 2028 elections. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang mga preparasyon. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
7: Siguradong sigurado na ang presidential elections. Yan ang tiniyak ng Commission on Elections sa gitna ng mga agam-agam ng ilan tungkol dito. Una na kasing sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipagdasal daw na magkaroon pa ng eleksyon sa 2028.
8: Ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Kami po ay nasa mga 50% to 60% na rin na preparasyon para sa 2028 eleksyon.
7: Sa darating na linggo, magpre-present na raw ng terms of reference ang COMELEC para sa 2028 polls. Nagkaroon na rin daw ng online vendors fair kung saan ipinakita ang mga equipment na kailangan para sa darating na eleksyon. Sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections naman, napadala na sa opisina ng COMELEC sa Maynila ang certificates of candidacy ng mga lalahok. Ilan dyan ay mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, Lanao del Sur at iba pang mga lugar.
8: Sa 16 po na political parties, 16 po na nag-file ng accreditation, lahat po sila ay accredited. Sa mga sectoral organizations, out of 26, 23 po ang inaccredit ni COMELEC. Mataas na porsyento po yan dahil nga po sa hindi naman sila ganun kadami.
7: Dagdag ng COMELEC, matiwasay ang buong period ng pagpa-file ng certificates of candidacy. Sa darating na linggo, ilalabas na raw ang opisyal na listahan ng mga tatakbo sa barn polls. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Mga infrastructure projects sa norte naman ang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vin

0: Dizon. Ano-ano kaya ang nadatnan ng kalihim? Narito ang agenda report ni Dobby de Guzman.
1: Dahil sa mga magkakasunod na bagyo noong 2025, nasirang bahaging ito ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. One lane na lang ito. At habang tumatagal, lalong nagiging mas delikado dahil patuloy na gumuguho.
2: Nagsosorry tayo dito sa mga kababayan natin dito sa Tuba kasi dapat ito, quick response fund ang magpopondo dito. Pero alam nyo naman, minsan yung gobyerno, talagang yung proseso, ang bagal, ang tagal, hindi pa pala napopondohan to.
1: Kung hindi maayos ang kalsada at tuluyang maisara, malaking perwisyo ito sa mga motorista. Hihina rin ang turismo at magiging mabagal ang pagpasok ng mga supply, lalo na sa tag-ulan. Sa panahon kasing ito, madalas magsara ang Cannon Road, kaya kailangang umikot sa Naguilian Road. Dahil sa layo, maging ang presyo ng gulay na ibinababa sa Maynila, kailangang itaas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, aabot sa 20 milyong piso ang kakailanganin. Hihingin nila ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at tiniyak na tatapusin sa loob ng 4 na buwan. Mula Benguet, nagtungo ang kalihim sa bayan ng Santo Domingo sa Ilocos Sur. Dito tumambad sa kanya ang gumuhong tulay. Ayon sa mga residente, 5 tons lang ang weight limit ng pwedeng dumaan dito. Pero noong May 2, pilit idinaan ang truck na may bigat ng 20 tons.
3: Kasi may nakasulat na kontrakan doon eh, 5 tons lang eh. Tons. Kaya yung dump truck na yun, malaki eh.
1: Aabot sa 2 milyong piso ang kailangang bayarang danyos ng operator ng truck. Sinabihan naman ng kalihim ang 739 builders ang gumagawa sa tulay na tapusin na ito ngayong buwan. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel.
0: Kapapasok lang na balita, umabante pa si Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open. Nagwagi si Ayala sa round 2 kani-kanina lang kontra kay Wang Xinyi ng China. Ang score 6-4, 6-3. Sunod niyang makakalaban ang magiging panalo sa pagharap ni na world number 2 Elena Rybakina at world number 47 Maria Sakkari.
4: The White House lashing out at Mark Hamill. Nag-post kasi ang Hollywood actor ng AI-generated image ni U.S. President Donald Trump in a shallow grave. Ayon kay Hamill, Trump should live long enough to witness his loss in the midterms, be held accountable for his crimes, and be disgraced in history books. In response, the White House called him one sick individual. This kind of rhetoric daw ang nag-inspire ng 3 assassination attempts kay Trump. Billie Eilish is not backing down despite backlash over her recent remarks about meat consumption. In a recent interview, sinabi ni Billie na eating meat is inherently wrong. Ang mga gumagawa raw nito cannot claim that they love animals. The singer doubled down on her claims a series of IG posts. She urges her critics to watch a documentary or footage of what is being done to animals and the planet. She is tired na daw of standing up for and having empathy for living beings being controversial. Billie adds, try to convince yourself that you're not living a lie. Pope Leo with the drip. Spotted ang first American pontiff rocking a pair of white Nike shoes. Here at ng netizens, you can take the Pope out of Chicago, but you can't take Chicago out of the Pope. Makikita ito sa trailer ng bagong documentary about Pope Leo na pinaduce ng Vatican News. Tropical storm Hagupit seen to enter PAR this weekend. At ang latest releases sa box office. Susunod yan sa Agenda.

0: Sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance sa May at June billing period. Ayon sa ERC, magbibigay ito ng temporary relief para sa mga consumer sa gitna ng pagtaas ng inflation ng bansa. Isa kasi ito sa tila kontrobersyal na mga charges na nakapaloob sa electricity bills. May fixed amount ito na 0.0371 centavos per kilowatt hour at pinopondohan ng renewable energy projects sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, aminado si ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na over na sa tax at over pa sa charges ang binibigay sa mga consumer.
1: Ang option naman dyan is to just let it be borne by government, but government will have to raise the funds to defray yung cost naman yan from the taxpayers. So in the end, it's either the ratepayer or the taxpayer.
2: May mga kampyo ng umabante matapos ang isang araw ng matinding bakbakan sa fairways ng Abante Golf Cup. Namayagpag ang journalist na si Dindo Matining matapos masungkit ang prestigyosong lowest gross title sa first ever tournament ng Abante Bilyonaryo Group. Nasungkit naman ni Fred Del Rosario ang lowest net title.

0: emotional.
1: Let's okay lang din po.
2: Ako lang yung tagilig sa amin lahat.

0: manood, makinig at manalo sa OMG! Oh my gosh! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
1: Every peso tells a story. Where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
2: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
1: Follow the money. Weekdays 10 a.m. only on Billionario News Channel.

0: para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Get ready na!
2: Oh.
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience! You want more? I'll give you more! Online games! Live stream! Events! Pelikula! Pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.

0: Oho, sana ho matulungan ninyo yung mga residente pagdating po sa problema na yan. Napuntahan niyo na ho, Mayor Caloy, yung hong mga evacuation centers. Ano ho ang sitwasyon nila dyan? May sapat ho bang mga pagkain galing din po sa national government, yung pong DSWD?
1: Ang yung pagkain, okay naman po yung mga nasa evacuation center natin. At every 3 days naman po, nabibigyan po sila ng food pack.
0: Mm-hmm. Aha, kamusta ho yung supply naman ng tubig at maging yung mga palikuran dahil yan po ang numero unong hahanapin po ng mga nasa evacuation centers. Pangalawang tanong, Mayor, namimigay rin ho ba kayo ng mga face mask lalo na ho sa mga matatanda at yun ho mga bata rin at may mga sakit po na asthma, yung mga mahihina po ang kanilang baga?
1: Nagbibigay naman po tayo ng face mask, pero yung face mask kasi po, hindi naman po natin pwede ulit-ulitin gamitin.
0: Oho.
1: Kaya syempre, nagkukulang din po talaga. Pero may nagbibigay din po. Pero syempre, hindi pa po natin malalaman kung hanggang kailan talaga to si Bulkang Mayor, tatahimik po.
0: Oho. Meron na po ba kayong long-term solution at na mga inilalatag po ng mga programa para po sa inyong mga nasasakupan dyan po sa Kamalig, Mayor Caloy?
1: Napag-uusapan na din po na yung sa 6 kilometers talaga, hindi na po pabalikin at ibigyan na lang po sila ng relocation site.
0: Oho. So far ho, at nabanggit nyo rin ho kanina, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan po ho itong sitwasyon na ito at kung hanggang kailan po ho matatapos. Ngayon po ay buwan na ho ng Mayo, kalagitnaan na po. At next month, magsisimula na ho yung eskwela na mga estudyante. Paano ho magiging setup po ninyo dyan? At ongoing na rin po dapat ang Brigada Eskwela?
1: Yung mga nasa evacuation center po, nagsisitin po sila doon po sa school na kung saan po sila naka temporary po naka-stay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung

0: ganun pa, hindi ko lang bumakuha yung total talagang ilan. Pero may record po kami niya kasi pati yung mga tumutulong po, nililista po din namin.
1: Uh-huh.
0: Lahat ng mga assistants na nanggaling even sa private at sa national government. Talagang nire-record po namin yan para ma-audit at ma-liquidate din po lahat na tumulong po sa amin.
1: Mm-hmm. Target niyo po, mga posible ho ba itong abutin pa hanggang sa katapusan ng taon itong ganitong setup at sitwasyon, Mayor?
0: Sana wag naman po kasi magpapasukan na po. Another problema po ito.
1: Mm.
0: Yung isang evacuation center namin, ililipat po namin siguro bukas or Sunday.
1: Uh-huh.
0: Kasi gagamitin na po talaga yung school. Doon dilipat namin sila sa isang evacuation center namin na hindi na po maapektuhan yung host barangay na yung mga estudyante po nila. Kaya ililipat muna namin sila para hindi na talaga makadistorbo.
1: Oho, nabanggit nyo kanina, katuwang nyo yung mga taga Bureau of Fire, tama po ba ako? At may mga ilang volunteers din po ba na tumutulong po sa inyo dyan sa pag-secure ng seguridad, sa pangangalaga sa inyong mga mamamayan? At paano nyo sinisiguro yung kaligtasan din po nila? May mga face mask din po ba silang ginagamit para naman po kahit papaano protection din po nung inyong mga volunteers at mga katuwang po ng inyong gobyerno dyan sa Kamalig?
0: May mga face mask naman po. Yung Bureau of Fire kasi talagang tumutulong po sila sa paglilinis ng mga kalsada para naman po maalis. Kasi kundi aalisin po to pag maulan, madulas po yung kalsada.
1: Mm-hmm.
0: Pag uminit po, maalikabog naman. Kaya kailangan po talaga tanggalin sa kalsada para hindi na po pabalik-balik na ang naamoy ng mga pa natin, mga kababayan.
1: Oho. Ano po ang impormasyon na nakausap niyo na po ba ang national government? Nakapag-coordinate na po ba kayo with President Marcos Jr., with your governor, with the executive secretary, mga cabinet secretaries po natin? Ano po ang mga napag-usapan na po ninyo from the national government?
0: Si governor po namin dito, nakausap na po niya si presidente at yung mga cabinet. Pero may impormasyon na din po kami na si Secretary Gatsalian po pupunta din po nga dito sa Thursday at titingnan po yung pagbibigay ng cash assistance doon po sa naapektuhan ng ashfall at si Dole magpapatupad din po ng tupad para lang po may cash din yung mga pamilya na naapektuhan po ng ashfall.
1: Ano ho ang mga urgent na pangangailangan ngayon ng Kamalig, Mayor, para at least kung nanonood man po ang national government, maipaabot po natin sa kanila?
0: Ang pinakakailangan po na natin kasi kailangan po uli natin magtanim yung mga farmers po natin at mabigyan po natin ng farm tools at mga seedlings para makapag-start uli sila ng kanilang hanap buhay kasi karamihan po dyan mga farmers po at mga nag-aalaga po ng mga hayop. Yun siguro po, yun ang initial na kinakailangan na po para ma-replenish po yung mga nasirang mga pananim po.
1: Alright. Mayor Caloy Baldo ng Kamalig, Albay. Sir, maraming salamat. Magandang gabi po. Ingat kayo dyan.
0: Maraming salamat din po.

0: pesos per scholar sa bawat barangay.
1: Per school year po ba yan? O per
0: yes.
1: year?
0: Oh. For the whole school year, 2026 to 2027, mm-hmm. para sa mga graduating college students. Ayun. Kumbaga, ito yung ano nila, parang finisher fund. Mm-hmm. Para yung konti na lang, isang taon na lang, ilang mm-hmm. units na lang, magkakaroon na ng college graduate yung pamilya, pero minsan dahil sa mga konteksto nga natin na nagigipit,
1: lalo
0: minsan
1: ngayon may crisis,
0: nagda-drop out. So itong programa po natin ngayon ay 200,000 scholars nationwide.
1: Sa buong.
0: Yes.
1: So bukod dun sa pagiging graduating student, nung magiging scholar na mapipili, paano po sinasala? Paano po malalaman? Paano nag-qualify yung itong 200,000 na mga scholars na ito?
0: So ito nga ba, proyekto natin, 5 kada barangay. So yun na agad yun, may limit na tayo ng 5 kada barangay. Meron
1: so,
0: po
1: para yung pantay-pantay lahat ang distribution ng mga scholars.
0: Opo. So all over the country, 5 college scholars mm-hmm. kada barangay. Meron pong konseho dyan, no? Yung ating mga barangay council, mayroong committee on education. Sila mm-hmm. ngayon yung magsiset ng proseso. Pero ang eligibility requirements, kinakailangan incoming fourth year college mm-hmm. o kaya graduating.
1: Ngayong dapating na school year?
0: 2026 to mm-hmm. 2027. So, mm-hmm. graduating sila ng batch 2027. Mm-hmm. At at risk of dropping out, ito yung mga nawalan ng trabaho o nabawasan ng kita sa pamilya. Mm-hmm. So, meron tayo titina na vulnerability na yung konteksto ng pamilya na, yun nga, posibleng baka may na-underemployed, unemployed. Mm-hmm. Pamilya halimbawa ng mga na-repatriate, na OFWs, mm-hmm. Kasama po yan yung, sa sektor halimbawa ng mga manggagawa natin.
1: Paano yung mga nag-drop out dati na hindi na natuloy? 1 year na lang sana, pero hindi. Pwede yun, pwede sila mag-apply. Gusto nilang
0: yes.
1: bumalik, tapusin yung kanilang kurso. Pwede sila mag-apply.
0: Dexter, magandang tanong yan. Oo, pwede to. Kasi ito talaga yung para makabalik sila sa pag-aaral. Mm-hmm. So kung halimbawa, last school year, di sila nakapag-enroll sa kakulangan din ng kanilang makakayahan. Mm-hmm. Ngayon, pwede. Basta po sila ay graduating. So incoming fourth year or graduating mm-hmm. college. 5 kada barangay. Yung mga ito, national program, programa ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama po ng mga barangay captains natin.
1: Yun naman dun sa mga nabanggit nyo na mga proyekto sa bawat barangay, yung paglalagay ng mga solar lamps, yung mga sasakyan. Paano pag yung isang barangay, limited lang yung resources? Paano po tinutugunan yun?
0: Yun nga, kasi yung mga barangay natin, meron din silang allotment, yung NATA or National mm-hmm. Tax Allotment, pero maliit yung budget nila.
1: Yes.
0: Minsan 5 million or less for the sa kabuuan na ng taon.
1: Mm-mm.
0: So ngayon yung 100,000 kada barangay gagamitin para sa mga proyekto na mapipili nila. Ito yung mm-hmm. tinatawag namin na mga barangay development priorities.
1: So paano pinipili
0: solar
1: yung mga barangay na to?
0: All 42,000, walang pinipili, lahat po ay kasali, lahat mm-hmm. po makakasama dito sa proyektong ito.
1: Yun ang maganda.
0: Talagang ano to, walang kulay ng politika, very inclusive.
1: Pero yung mga projects, sila yung mamimili or sila yung tutukoy kung ano yung priority tapos sa kanila ipresent sa Office of the President?
0: May guidelines lang tayo na ito yung mga menu of eligible projects.
1: Okay.
0: So solar lamp, kasama din yung mga office. Halimbawa, may mga lugar na walang mga computer shops.
1: Farm-to-market roads?
0: Hindi kasama yung infrastructure. Kasi ayaw natin na dumoble sa mga mm-hmm. programa na meron na yung ibang mga ahensya. So ito po talaga complementary o kumbaga walang duplication o pagkakapare.
1: So ano pa doon sa mga pagpipilian nilang mga proyekto?
0: So meron din tayo dito yung mga CCTV para mm-hmm. sa security, di ba? Isang issue yan, no? Yung seguridad sa mga mm-hmm. pamayanan. So meron tayong CCTV. Kasama din mga sound system, tents, monoblocks. Yung kadalasang hinahanap natin sa barangay natin. Na
1: kasi yun yung takbuhan ng mga ng mga pakalimbawa may namatay, may burol, kailangan ng tent, kailangan ng mga upuan, tatakbo yan sa barangay, pwedeng manghiram dun. Kung wala, so pwede yun.
0: Oo, kasama po yun. Kasi kasama yan sa servisyo ng barangay. Uh-huh. Kumbaga yung mga frontline services.
1: Yung mga pinaka-basic talaga, no?
0: Opo. At ito sinisiguro natin na talagang magamit sa tama.
1: Mm-hmm.
0: So, nandyan po partner natin, yung DILG na nagmo-monitor kasi mm-hmm. bawat bawat local government unit, meron pong mga opisyal yung DILG na mag-monitor.
1: So hindi naman itsipuera ang DILG dito kahit ang

0: proyekto ay Office of the President, nandyan pa rin kasama ang DILG.
1: Correct.
0: Kasi parang kine-question iba, parang direkta na sa office, paano yung role ng DILG na siya talaga mismo dapat tututok doon sa mga kapakanan ng mga barangay?
1: Katuwang natin sila no, sa pagmo-monitor ng mga projects, yung paglilista ng mga scholar na talagang i-validate, titingnan kung nandyan ba yung mga nakakapag-aral ba sila, mag-submit din ng mga requirements yung mga scholar natin tulad nung kanilang pag-enroll, ititingnan, tsaka kung nabili sa tama. Pinakamahalaga din sa atin dito yung talagang transparency and accountability. So yung i-audit po no, ng Commission on Audit yung ating mga barangay.
0: Pag naibigay yung proyekto sa kanila, may follow-up na gagawin ang DILG. Kung ito ba ay nailagay, nagagamit ba ito ng maayos o ghost project lang?
1: Kasi ano eh, public funds ito eh. Pera ng gobyerno. Kaya yung COA po natin, talagang titingnan bawat barangay kung nagamit po sa tama.
0: So kasama po dyan yun sa mga pinamigay ng Pangulo na 200,000 per barangay?
1: Per barangay, opo.
0: Na magkakaroon ng audit later?
1: Yes, yes, opo. So even yung dito pa lang sa pag-release natin, yung requirements, very stricto po. Very stricto yung pag-release sa mga financial assistance sa barangay.
0: Ano nga pala update doon sa ano, ma'am? Doon sa issue, and medyo controversial, doon sa issue ng Batangas. Mabibigyan pa rin sila?
1: Alam niyo po, kahit saan, all over the Philippines, umiikot po tayo, nagdadala tayo ng financial assistance sa mga barangay. Hindi po talaga 100% nare-release agad.
0: So, kasi, itong mga nasa Batangas, nabigyan na ba? Anong update doon, Yusek?
1: Kanina, bago po ako pumunta dito, ready na po yung check-in sa
0: lahat. Yung mga kababayan natin, mga ilan bang barangay yon sa Batangas? Ayan na, sabi ni Yusek, 98 yung mga hindi pa nabigyan. So, ready na?
1: Yes.
0: Pasado ba sila lahat doon sa requirement?
1: Hindi. Noong una, kulang po yung requirements. Kukwento ko lang kung ano yung requirements natin. Kailangan po may request letter na nakalista kung ano po yung programa na gagawin ng barangay. Kailangan po may notarized deed of donation. So kung minsan hindi notaryado, so kailangan ibalik para ma-comply. Kailangan din po may sangguniang resolution. Mayroon tayong proper na documentation, yung identification card ng ating kapitan, na may mga apat na pirma, yung bank certification, pati po yung tamang pag-accomplish ng official receipt. So, sa totoo lang po, hindi lang sa Batangas. No? Bagamat gusto natin na mabilis na makarating yung tulong sa tao, hindi natin sinasakripisyo yung tamang proseso.
0: Ibig yung sabihin, hindi lang sa Batangas nangyari yung mga hindi nabigyan kaagad.
1: Opo, alam niyo
0: kanina. So marami yun.
1: Kanina nung nagsisimula yung show na kwento niyo na pag-usapan natin si Mayor Lenny Robredo, nagpunta rin po tayong Naga. May limang barangay din po na hindi nabigyan.
0: So hindi siya isolated. I mean, talagang bawat lugar may mga

0: Everyone po to all the viewers of Billionario.
1: Being the youngest city mayor ng Santiago City at the age of 29. Wow, akala ko 23 ka lang.
0: Wow. Pre-audit na po yung mga documents nila kung may kailangan sila. Kung nang sa gayon po, pag pumunta sila sa City Hall, pipick upin na lang nila yung financial assistance na inapplyan nila at ibibigay na lang ho yung original documents na kailangan, syempre, for liquidation din po process.
1: Kumbaga, mas mabilis ang proseso, hindi pa balik-balik.
0: Correct.
1: Hindi yung, alam mo yun, o balik ka na lang bukas. Mm-hmm. Now, I'm just curious.